0: 的身份是发了什么呢？你逼的。
1: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya, mga palatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
2: Ako si Gasabel Gas at ito ang Forensics.
1: Ngayong Sabado, 7 PM sa 1PH.
3: Dito ka sa balitang walang dagdag bawas.
4: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang angulo
3: at sa komentaryong hindi bias.
5: Sabi ko, andyan na tayo sa
3: pagkakas. Buo ang kwento. Balita may konteksto.
6: By June 30, yung
3: dahil dito, bawal ang fake news.
7: Sa mga issues sa bansa, no? Ano yung bill?
3: Kasama si na Jovi Francisco, Arisel Halili at Chicky Verhel. Dito tayo, sa totoo lang.
8: Mapapanood una sa Signal 1 News Channel 8 at 250. Pagkatapos sa...
9: B-1079.
10: Red Horse Beer. Masarap, suave sa bawat patak. Sunit ang inuman, kasanggama sa relax sarap.
11: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
11: Bawat patak, masarap, suave kaya sulit ang inuman, kasanggama sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: our emotional burst, no? Kasi yung Juvenile Justice Act of 2004, it was patterned on the Western perspective. Ang hinihikayat natin, sana yung ating Kongreso should commission a group who will conduct a thorough study mula Apari hanggang Hulo kung ano ba talaga ang nagiging socio-cultural perspective and context that could be infused and be embedded in the policy. Nakikita natin na yung pagbaba ng ating age of criminal responsibility is not evidence-based and it's no longer responsive to the call of the time. Lalong-lalo na with the advent of technology. Kaya nakikita natin, sana yung ating Kongreso, no, with the budget that they have, they could also commission to conduct scientific study. Ang minumungkahi natin dito, Manong Ted, na dapat yung gagawing pag-reduce, kung meron man, no, pag-reduce ng age of criminal responsibility should be based on scientific research. Hindi lang po sa ilang respondents, but ang minumungkahi po namin mula Apari hanggang Hulo, let's conduct a study, a scientific study which will guide our legislator in crafting and in making the law that will squarely respond to the kind of situation we are facing right now, Manong Ted.
1: Okay, sige po. So, Dr. Jerry Caño, thank you for your time, sir. At kami po, kapag naka-ugnayan namin ng DepEd at ilan po sa ating mga policy makers tungkol sa isyong ito, ito po yung aming pong we will bring this up para po sa kanila rin pong pagtatantya at kaisipan. After all, kaninyo, dapat po ito pinagtutulong-tulungan nating lahat. Salamat po sa inyo, Dr. Jerry Caño.
0: Maraming salamat, Manong Ted, DJ Chacha. Maraming salamat sa ating lahat. Maraming magandang umaga.
1: Thank you. Si Dr. Jerry Caño po ang presidente ng Asian Criminology Society and Professional Criminology Association in the Philippines. Siya rin po, mga kapatid, ay isa po sa mga kinukonsulta ng pambansang pulisya sa usapin po nitong binabanggit niya na mga pag-aaral na ginagawa po ng kanilang grupo tungkol nga dito po sa pagkakaroon ng mga panuntunan para po sa criminal justice natin at maging doon sa mga paaralan po na nagbibigay ng kursong criminology. Napakainam po na siya ay makonsulta rin natin para makuha ang kanyang kaisipan dito sa isyung ito. Dahil nga sa ngayon po, humupa na naman po ito, ang ika niya, lagi pong burst. O kumbaga, bugso ng damdamin ang reaksyon ng ilan po sa ating mga kagalang-galang na mga opisyal ng ating pong gobyerno. Bueno, mga kapatid, salamat Dr. Jerry Caño. Alright, ngayon, eto ho, sa lahat ng ating mga tagapakinig din, alamin po natin ngayon ano ho ang balak nila dito. Kasi nakakuha na po kami ng kopya. Ito po ay 8 pahina na kopya po ng sinumpaang salaysay ng isang Police Corporal Rodolfo Mondigo Gracioso Jr. Alright, so 36 years old siya. Kung ang sinasabi niya, siya daw po, mga kapatid, ay naging security, no? Close-in security nitong si dating congressman at naging speaker nga po na Lord Alan Velasco at saka yung kanyang sinasabing ma'am o yung misis po nito noong 2017. Girl, magkikwenta ka nga dito.
2: O sige, anong ipapakwenta mo?
1: Kasi ngayon ay 2026 na. Imahin mo mo yung 2017. Kung siya ay 36, medyo bata pa ito at naging happy na siya.
2: 27.
1: Oo.
2: 27 pa lang siya nung panahon yun. Na iyon. Oo. Bata pa pala nitong si Gracioso, ano? Bata pa sa akin.
1: Oo, bata pa naka...
2: Bata pa, nagde-deliver na.
1: Hindi lang yun. Kung paniniwalaan mo siya, nakapagbilang na ng mali-maletang pera.
2: Oo.
1: Pero mga kapatid, sa panahon ngayon, nauso po ang... hindi maitatanggi. Ang dami pong nagkakasakit kasi nga ang panahon babago-bago at ang klima definitely po nakakaapekto sa ating kalusugan. Kaya lagi tayong doble ingat, ha? Doon pa lang po sa pagpili at pagbili ng gamot, doon tayo sa subok na mapagkakatiwalaan pa at abot kaya pa. Piliin po yung gamot na ang pagkakagawa ay quality, dahil kapag ho naman sobrang mura, eh mag-ingat din at magduda, dahil baka naman yan

0: hindi effective at safe. Mga kapatid, sa panahong malaki ang ating gastusin, sa panahong po na tayo'y obligadong magtipid, lagi po nagpapaalala ang Unilab na maging mapili at mapanuri. Piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Piliin lagi ang Unilab. Salamat na marami sa inyong paalala. O eto, abangan sa aming pagbabalik. Nagbabalik sa ating palatuntunan, NBI Director Melvin Matibag.
1: FM. Everyday panalo sa Cebuana Luel Year. Araw-araw, goods ka.
2: It's time to fiesta with Bet88.
3: Come dance with me.
2: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
4: It's always a party at Bet88.
2: Bet88.

0: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinain ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH Teleservisyo para sa mga Pilipino.
1: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Derlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
2: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
3: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.
4: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, Teleservisyo para sa Pilipino.

0: amoy pa lang, di ba? Quality coffee beans. At ya, meron yan santong na nagagaling sa mangosteen. Mainam po sa ating pangangatawan. Boss Mastery Coffee, available sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you, Boss Mastery Coffee. Salamat! Your Honor, paano kaya ito tinatanggap ng NBI na affidavit nito pong isang Police Corporal Rodolfo Mondigo Gracioso Jr.? Pero dito ho sa report nga ay siya daw po'y na-demote sa pagka-patrolman ulit, no? Ating pong kausapin ngayon ang napaka-busy na director ng NBI, Attorney Director Melvin Matibag. Good morning po, sir.
1: Magandang umaga po, Kated, at siyempre, sa lahat po ng tumatangkilig sa inyong programa, opo, isang magandang umaga po.
0: Pwede humanin ninyo muna, opo, kaming dalhin doon sa, ano, doon po sa kabuuan po ng istorya nitong si Gracioso, kung paano po siya nakarating sa NBI?
1: Opo. Si, ano po, Padre Flabby po, sinama sa amin, na sinasabi mayroong mga material na information na dati nga po nagtatrabaho kay dating speaker Lord Alan Velasco. So may mga claims, mga sinasabi. So tinanong po muna namin siya kung masusuportahan ba niya ito ng kanyang mga payag na tanawit-imit at kung willing siyang ilagay ito sa isang sinumpag salaysay. At pumaya, sinabi niya kaya niyang gawin. Pero bago po yun, tinanong namin siya na bukod sa mga pwedeng mailatag niyang larawan at mga ebidensya at po yung corroborating testimonies na meron siyang sinasabi. Eh, tinanong namin, willing ka bang mag-lie detector test? Yung polygraph test po na tinatawag. No? At siya naman po, sinabi naman niya na payag siya. So sinalang po namin siya, ito po mga bandang June ito eh, nung nangyari po. Sinalang po namin siya sa lie detector test at base po doon sa lie detector test, yun po yung sinasabi ko na 99% po na ipinasa niya po yung lie detector test. So sabi namin, sige, kakunan ka ng statement at pinumahan mo. Pero nung araw po na yun, hindi muna nangyari yun. Nagkaroon ng proseso. Bumalik po siya after may ilang linggo. Sabi ko kung sigurado na doon bumalik. At doon na po nag-issue siya ng statement at inaral po namin yung kanyang mga sinasabi. At ito lang po ngayon, siya na po yung lumabas base doon sa kanyang ginawang sinumpang sa laysay. Lumabas po siya sa isang network para doon po niya inihayag itong mga statements po niya na ito. At nandirito na nga po tayo ngayon sa sitwasyon na to.
0: Okay. Ano po yung June na binanggit niyo yung buwan? Can you clarify? June po siya unang lumantad?
1: Po yun. June po siya unang dinala sa amin. Ano? Mm-hmm. Po siya lumutang. Pero hindi po namin siya, kumbaga, it's an ordinary witness din na ganyan.
0: Mm-hmm.
1: So, July detector namin siya. O sige, okay, sabi namin 99%. Uh-huh. So, siguro it took some time, nagmilay-milay, nag-isip, doon bumalik. Doon po kumuha kami ng ano, ng activity na po.
0: Okay, so kung...
1: Ang pangyayari po pati nito, Kated, yung ibinangga namin doon sa isang kwento niya na mayroong mga bahay po na doon nilalagay yung pera. So, tapos meron naman po kaming narinigan ng mga bahay for the report, intel report, na mayroong mga firearms na nakatago doon. So, nung narinig namin yung bahay, nagulat po yung ating mga ayente na nandun po yung asawa ni dating speaker. At lumabas naman po doon sa storya na yung mga bahay na ito, ay pag-aari nila, ngunit nakapangalan sa kanilang mga empleyado po.
0: Okay, so, sige. Sige,
1: doon
0: okay.
1: Na po, nakadevelop po ng parang some sort of storya na po.
0: Okay, kailan po, kung mamarapatin yung director, naunawaan po namin kung kayo po ay limitado ang maaaring maibigay ng informasyon kung ito po inyo pa hong tinatrabaho, no, for further investigation. Kailan nangyari yung raid sa bahay na ito at nakita umano ng inyong mga ahente yung asawa ni former speaker? And ito, opo, kailan nangyari po ito? Ito po sa Valle Verde?
1: Sa Valle Verde po, Valle Verde to August po. Mga around August 20-something po, 24, mm-hmm. I don't have the exact date, but mm-hmm. August po yan,
0: mm-hmm.
1: Itong August, ano po. So yun po yung ano, yung pong pangyayari niyan. Ano po?
0: Naka-recover po ng mga barrel na walang lisensya?
1: May nakuha po, wala pong barrel, pero may nakuha pong mga bala, mga magazines ng barrel, mga basyo, marami po. Tapos may mga ID po ng mga security, ng mga police na nakuha, na wala naman po doon. Ano po? So, yun po yung ano natin doon.
0: Yung raid po ay ginawa in lieu of an intelligence report? Paano po nangyari? Saan po nanggaling ang information?
1: Meron pong intel report. Tapos, siyempre po, kami naman yung parang surveillance na parang kung bakante ba yung buyer, kung may mga tao. So, in-apply po natin ito ng search warrant po. There is a valid search warrant issued by the court. Mali yung pangalan po ng bahay kasi nakuha natin yung kasi yung nakapangalan yung bahay. Tapos, sinecheck po natin yan sa PNP. Kung yung nakapangalan na tao yung sa bahay, eh may mga nakarehistrong barel. So, pag lumabas puro na wala, doon po tayo magiging basehan ng pag-a-apply po natin ng search warrant po na tinatawag.
0: Opo. At ito pong bahay na ito, actual nando doon yung dating naabutan na inyong mga ahente, itong asawa po ni former speaker na si Rowena Amara Velasco. Ano nangyari sa kanya?
1: Tama po. Nagpakilala po na sila yung may ari ng bahay. Tapos magalang naman po, may nakabodycam naman po yung mga ano, mga police na mga NBI natin po na nag-raid at doon naman po nakita naman po doon sa body cam na maayos naman yung pag-raid at maayos din naman pong tinanggap ni Ma'am Rowena, ano po?
0: Okay, opo.
1: Si Ma'am Rowena, maayos naman pong tinanggap ni Ma'am Rowena yun at sinamahan pa po doon sa ibang bahay.
0: Opo, yun ho bang mga address na ito ay natunto ng NBI hangod din sa unang kwento nitong si Gracioso Junior o iba ang informant?
1: Meron po tayong informant. At the same time, meron po siyang binibigay na informasyon na gano'n. So doon nga po lalong na pagbangga yung atin po nga sinasabi nga po na pangyayari na ito. Na may tumugma po.
0: Director, sa kwento nitong si Gracioso Junior, kung paniniwalaan mo ang kanyang affidavit, meron siyang kinikwento na dahil ito po, ito'y aligasyon ha, at ang aming pong staff ay panay na po ang tawag kahapon pa sa abogado nitong si Ginoong Velasco para sa kanyang panig, hindi ho natugon sa aming imbitasyon ng panayam. Ang kwento niya rito, sa dami po ng pera, hindi na magkasya sa iisang bahay, namili ng bahay sa Valle Verde para lamang gawing cash house.
1: Opo. So, limang bahay po yung na-identify na pag-aari po nila dyan sa Value Bed to Alone.
0: Limang bahay?
1: Opo. Yun po yung naka-identify.
0: Opo. Limang bahay. Meron ba kayong informasyon kung kailan ito binili nila Velasco itong mga bahay po, sa Value Verde?
1: Meron po. At kung kanino po mga nakapangalan. Ano po. Yan nga po yung dahilan, Kapit, kung ba't sabi ko kahapon, gusto namin imbitahan yung mga taong binanggit doon sa binibit para po maliwanagan. Dahil ang sinasabi ko po dito, Kapit, is kung nagsisinungaling itong witness na to, hindi po natin pwedeng palagpasin na dapat kasuhan natin siya.
0: Mm-hmm.
1: Kung may katotohanan naman po yung sinasabi niya, dapat po rin natin papanagutin yung mga binabanggit at magkaroon po ng tuloy-tuloy na investigasyon. Meron po kasi tayong tinitingnan din pattern na pwedeng ma-establish dito kung may katotohanan po. Kaya kailangan pong masusing tingnan po ng NBI po.
0: Okay, kasi medyo, bagamat may ilang detalye yung kanyang affidavit, Director, no, may ilang po na medyo sabog, no, na may mga banggit-banggit ng pangalan. Halimbawa, nabanggit niya si Saldico dito. Oh, sa kanyang affidavit na ito, at that time, kung babalikan natin yung speakership ni Ginoong Velasco, ang Appropriations Committee Chairman nun, hindi po itong si Saldico, kung hindi si Eric Yap, no?
1: Dito
0: walang banggit ng Eric Yap. May mga ibang binabanggit na congressman, ayoko lang banggitin yung mga pangalan. Pero paano po ang tukoy niyo dito kasi sa dinami-dami po ng kanyang mga binanggit na pagkakataon, pati siya daw yung nagbibilang ng pera. Ano ang mga paunang ebidensya na totoo na siya ang tagabilang ng pera? Kasi hindi pa pwede yung picture lang with the Vice President, di ho ba, sir? No? As we very well know. Oo.
1: May mga larawan po din siyang pinakita. Parang yung yata mga nilalabas niyang larawan, hindi pa yun yung kompleto na larawan. Ano po. So, atin po yung ibabalid dito. At apparently, anytime soon, meron pong corroborating witness ang sinasabi na kanyang ilalabas. Mm-hmm. Titingnan po natin. Kung kaya naman po, gusto namin pong ano, na kagapon ni Vice President Sara, sabi niya, ididimanda niya, hinihintay niya yung kakopya ng affidavit pag didimanda siya. Mm-hmm. So kaya po, iimbitahan din po namin si Vice President kasi hindi naman po siya makapagdimanda na doon sa affidavit kung hindi siya makakuha ng kopya na original or certified true copy, hindi po ba?
2: Mm-hmm.
1: At sa ganang pangyayari pong ito, ang pwedeng mag-certify true copy niyan, eh yung pong NBI, mm-hmm, na nag-imbestiga, yung pong investigador natin.
2: Oo.
1: So, sana po, pag inimbita namin siya, and I have to emphasize po, Kated, na invitation po ito.
2: Apo.
1: Hindi po ito sa PINA, invitation po.
2: Okay.
1: Para matulungan po tayo sa mabalakas natin, mapag-aralan natin kung alin po yung mga totoo rito. So lahat po silang binanggit doon, pati yung ayaw natin banggiting mga pangalan na ngayon, susulatan po namin para sa isang invitation po. Ano po. At pag sinasabi ko nga po rito, hindi naman po natin sinasabi na pinapaniwalaan natin kaagad yung sinabi niya at hindi rin natin sinasabi na hindi natin po pinaniniwalaan. Ang kailangan po bilang trabaho po namin sa NBI, imbestigahan po namin para lumabas po yung katotohanan kung ano po talagang istorya.
0: Opo. Yung kanyang iniharap na sinasabing ebidensya, meron ho bang actual doon na video o visuals ng pera na laman ng maleta na ando doon siya, binibilang niya yung pera, mga ganun pong usapin, o walang ganun?
1: Ay, wala pa po ako nakitang ganun. Ang nakita ko po yung salasa ng mga maleta, yung pagdadala ng maleta. Ang hindi lang po maleta, kasi may mga boxes po. Ano po? May mga boxes din. At yung isang nakita ko, yung kaya nabanggit si dating Congressman Saldi ko, yung chopper niya na nakaristo sa kanya, isang ginagamit po nila. Ano po? May mga pinakita rin pong mga ID, tapos yung issue na COVID doon, hindi siya nakakabiyahe. May mga certificate po. May mga certificate siya na pwede siyang pumasok po doon sa mga syudad na po, pinakita po sa amin. Pero ganun pa man, natatid, kailangan po ng mas mahaba-haba sigurong pag-iimbestiga po rito. At kailangan po namin yung kooperasyon ng mga taong binanggit dito para sila rin po mismo kung talagang sila ay agrabyado sa ginawang ito na pagsisiwalat, papanagutin po natin itong taong ito. Ano po?
0: Okay. Yung pong muna, yung sinasabing bumili na po ng dagdag na bahay para pag-imbakan lang ng pera, ilang bahay ang kumpirmado po na binili ng mag-asawang Velasco per record?
1: Kung yung pong may company po na ginamit, saka yung pong admitted din naman empleyado nila, actually parang ang trabaho ng empleyado is helper doon sa bahay.
2: Mm-hmm.
1: Lima po yun. Ito po, yung speaking of evidence, meron pong mga pinakitang larawan itong si Ping. Nasa loob ng bahay. Doon po sa bahay na aming mga pinasok. Ano po. At may mga pictures ng mga armas doon sa ano po, no, sa bahay.
0: Oh, limang bahay ang binili sa Valle Verde.
1: Valle Verde ito po, isa lang po na bahay. Tapos allegedly meron pang dalawang bahay na nasa ibang Valle Verde kasi iba-ibang Valle Verde po yan.
0: Ngayon yung bahay nakapangalan sa katulong ng mga Velasco, hindi sa kanila.
1: Yun po, employee po, saka meron isang parang holding company po. Na ang presidente ay si asawa po ni dating speaker.
0: Okay. Sa ngayon po, anong tugon sa inyo dito ng kampo ng dating speaker? Totoo ho ba na itong mag-asawa nasa abroad?
1: Well, yan po yung akin pong binalidate kasi may report nga po binanggit na nag-abroad na as part of our fact-finding po, Kated, hindi naman po dahil sasabihin na naman baka monitoring. Tinanong po natin sa immigration at ang informasyon po pumasok sa atin, noong August 30, yan po yung August 30, umalis po si dating speaker Lord Alan, papuntang Nagoya via Philippine Airlines.
2: Mm-hmm.
1: At supposed to be babalik po ng September 14, hindi po siya bumalik. Ito naman po kanyang may bahay, may kasamang dalawang individual, ay umalis po papuntang Hong Kong via CX. Nito pong September 24 lang sabi, based doon sa tanong ng immigration, ibabalik ng September 27. Pero wala pa pong record ng balik sa ngayon po.
0: Okay. And sir, ito pong kwento nitong si Gracioso, inyo bang nakausap siya? Kasi dito po, well, apparently hindi, may mga mention lang, no, pahapyaw kung sinasabi kung saan galing yung pera. Sa dinami-dami ng kanyang pagbabanggit dito ng delivery ng pera, saan daw nang gagaling yung pera na umano ay pinahahatid sa kanya ni former speaker?
1: Meron po siyang isang doon sa nabanggit. Hindi po ako yung personal na nagkandak ng investigation. Pero nakita ko po rin may mention ng dating Yusek Cabral, ano po, Ati Cabral, saka may kasamang ilang pa po personalidad. So yun po yung ating po mga hihimayin po at investigahan. At katunayan, tinatawag po namin kahapon kasama si Father Flavie kasi nga, nung inilabas po publicly nila yung abinibit nung Friday, gusto po namin magkaroon ng additional na mga katanungan at paglilinaw. At kahapon, bukod po dun sa aming mga initial na tanong, at pabalik po siya bukas or sa Thursday, para po pumayag siya na isubmit ulit siya sa lie detector test base na po rin sa abidabit na inilabas niya. Kasi yung una pong lie detector test ay base sa kanyang pagkakakilanlan, yung kanyang relationship sa mga binabanggit, parang mas generic. Ito po, we will ask him specific questions dun po dun sa inilabas po niya na sinumpang sa laysay po.
0: Opo. Although, gaano ho ba yan ka, gaano ho ba ka-credible yung lie detector test director sa mga tulad po ninyo na nag-iimbestiga?
1: Well, it will establish po yung psychological behavior at makikita natin kung may pattern ng pagsisinungaling or kung may katotohanan yung mga statement. But at the same, alam naman po natin, voluntary yan. At pangalwa, sa korte po, hindi naman yan yung talagang primary evidence na tinatanggap, kundi yan po kailangan supported pa rin po ng mga documentary evidence, testimonial evidence, at saka po mga dokumento nga. So, yun pa rin po yung nagiging basihan dyan. Pero at least, makikita po natin doon sa behavior kung ito bang taong to, ano po yung kanyang kapasidad talaga magsabi ng totoo at kung nagsisinungaling po. So, it's a scientific aid for us investigators to establish po somehow yung credibility at pagkatao po ng nagsasalita po.
0: Okay. Yung pong binanggit nyo, no, yung pangalan ni Ginang Cabral, patay na po siya. Pero dito po binabanggit din yung Henry Alcantara at saka itong si Bernardo. Although hindi naman niya nakatransaksyon, ang sinasabi lang niya, nakita niya, di po ba? Yun ang kanyang kwento eh. So basically po, ang pinanggagalingan ng pera, komisyon sa Public Works Project, yun po ang kanyang kwento?
1: Yun po yung sinasabi niya, Public Works po, yun po yung sinasabi niya. Kaya nga po, certain, ang sinasabi ko rito, gusto nating tingnan eh, kasi yung issue po ng flood control, pumutok, eto po ngayon, Speaker Martin Romualdez. Tapos, yung personalidad po na nababanggit dito, parang parehas din po yung player at halos parehas yung ecosystem na ginawa, yung modus. So, kailangan po namin tingnan. I-validate po natin, saan ba talaga nanggaling ito? Ano po? Paano ba talaga nagsimula? Baka po makatulong na magkaroon ng kaliwanagan at kasangutan tayong lahat sa nangyaring isang malaking krisis po na korupsyon na ito sa ating bayan po.
0: Opo. Kailan po magsisimulang maglabas ng subpoena ng NBI at hindi lang po imbitasyon?
1: Ito po, imbitasyon lahat yung gagawin po natin. Iibitan natin sila. Ngayon, sana po pumunta sila. Ngayon, kung hindi po sila pumunta at itong pangyayaring ito will develop into an investigation itself for a possible commission of a crime, subpoena na po ipapadala natin. Ano po?
0: Okay. Dito ho ba pwede na pong ma-involve ang Anti-Money Laundering Council considering po na may mga allegation nga dito ng pag-acquire ng properties using dummy, supposed to be?
1: Yes, alam niyo po, Attorney Ted or Investigator Ted, naunahan niyo po ako. Katunayan, nag-i-involve na po namin yung AMLC rito. Meron na po kami communication dito. Para at least makita po natin yung trail ng pera kung saan ang galing at saan pumunta. Kung meron man po, makakatulong po. Tulong po ito. Tama po kayo.
0: Opo. Yung sale nito ng mga bahay na ito, sa panahon talaga na speaker itong si Lord Alan?
1: Lumalabas po doon sa detalye na gano'n. At i-validate pa rin po natin, we'll coordinate with LRA, with SEC, yan po yung mga ESA ang ating i-involve dito. Ano po? At siyempre yung AMLC nga po.
0: Okay. Director, yung pong mga yung pong mga nababanggit dito na mga incidents at mga pangalan, dito po lahat ng binanggit na pangalan iimbitahan muna. Hindi ko na ho babanggitin pa kung sino-sino itong mga to, pero mahaba-haba ito eh. Mm-hmm. Oo.
1: Opo, we'll treat them fairly po, pare-parehas po.
0: Okay.
1: We'll treat them with everyone.
0: Apo, apo. Ngayon, yung itong si Gracioso, sinong handler niya sa ngayon?
1: Ang nagdala po sa amin is si Father Flavi. Siya pa rin po yung kasama kahapon.
0: Mm-hmm.
1: Pero nag-request po sa amin din na kailangan may security. So we're helping him. Pero hindi naman po sa amin siya may ituturing na witness. Ano. It's part lang ng amin pong trabaho na protection ang lahat naman po ng kailangan tumingi ng protection.
0: Opo. Hindi ho naman niya tinatanggi na siya ay nagalit sa dating speaker noong humihingi siya ng tulong pinansyal para sa umano'y kanyang ama na may sakit, di po ba?
1: Tama po. Actually, lahat po yan binuksan niya sa amin na yung pinagsimulan ng kanyang pagtatampo, pati siya nung nangailangan din siya. At pangalawa, hindi naman po niya itinago yung kanyang kaso, na meron siyang kaso sa pagiging pulis. At yung buong kwento po niya na siya nanggaling din ng Marawi, nagdingkod din siya doon. So, binuksan po niya yung kanyang pagkatao sa FBI po.
0: Oo. Ngayon, sir, alam po naman natin, di ba, doon sa mga Maleta Boys, may mga nag-iba na ng kwento, no? Bumawi na po ng kanilang mga salaysay. Dito po, sa kaso ni Gracioso, how are you handling that situation? Na baka naman kayo, bibigyan kayo dito ng paglalaanan nyo ito ng panahon, resources, and then bigla na naman babaligtad dito.
1: Yun po yung iniingatan natin unang una, Kadet. That's why maingat po natin itong iniimbestigahan. At kaya nga po, instead na agad-agaran tayo mag-issue ng subpoena, invitation po. Kapagkat ang inihingi po namin, lahat ng mga individual na isinangkot dito, makipagtulungan po sa atin. Kapagkat ayaw po natin itong mangyari na ganyan na magsasalita, babaliktad, hindi naman po maganda. That's why kami po, ang position namin dito, we will investigate. Hindi po namin sinasabing nagsisinungaling siya, hindi din po namin sinasabi na tinatanggap namin yung kanyang mga salita. Lamang nga po, meron nga yung mga ibang impormasyon na sinabi rin na tumutok pa po. Sabi po, ibang bitesyang tinitingnan po.
0: Okay, sige po. Sige, so, Cha, okay ka na ba? Ito po. Salamat po na marami, Director, ha. Mainam po na kayo nakapanayam natin kasi nga po, at least, nanggagaling na po sa inyo. Alam nyo na, yung mga sinasabi na mapakawala ito ng administrasyon. Hindi ho ba? Oo, ito ho ay planted laban kay VP Sara. Ayun na ho nagsasabi na ito ay walk-in sa NBI. Tama, walk-in siya, di ba?
1: Tama po. Na sinamahan po ni Father Flavi po.
0: Oo, para lang ho natin maiklaro po ito at developing story po ito. At muli, Director, kung sakasakali po muli kaming gagambala sa inyo, ano po, please?
1: As always po, Kate, alam niyo naman po pag kayo po tumawag lagi po natin tinutugod yan. Maraming salamat po.
0: Salamat po, sir, and Godspeed. Thank you. Thank you very much. Si Director Melvin Matibag po ng NBI, no? At muli, kami po'y natawag sa kampo po ni Attorney. Basahin mo nga yung kanilang statement sa atin. Please, para lang sa kanilang panig dito po sa pagbabanggit natin sa pangalan po nitong si former Speaker Lord Alan Velasco, tang kanyang may bahay na nabanggit nga din po naman sa atin ni Director Matibag ng NBI. Ang sinasabi po dito, no, sabi po niya, mga kapatid, good morning, we have yet to receive a copy of Gracioso's affidavit or any submissions made by him. We released an official statement the other day and that will suffice for now. Thank you. Yan po ang sabi po ng abogado nitong si former Speaker Lord Alan Velasco. Oh, yung kanyang statement po, dinideny nila ito pong mga kwentong ito ni Gracioso.
2: Mm-mm. Wala na pala dito ang dating speaker, maging ang asawa. Baka hindi pa bumabalik.
0: Baka lang naman na-timing.
2: Oo, no? Na-timing lang nga siguro. Mm. Pero may mga return dates kasi usually, di ba, paglalabas ka ng bansa, tatanungin ka kailan ka babalik eh. Ang sinasabi usually ni NBI Director, Tinatanong.
0: Ikaw ba tinatanong
2: oo,
0: ka?
2: Oo, tinatanong ako kasi mukha kong di babalik eh. Never ka natanong, partner. Ako lagi ako tinatanong kailan ang balik. Oo, so magsasabi ka kung kailan ka babalik. Oh, 'di ba? Kung kailan ka uuwi. So 'yun na nabanggit kanina ni Attorney Melvin, may sinabing dates yung mag-asawa pero hanggang ngayon nga hindi pa nakakabalik.
0: Agad tinatanong ka kung kailan ka
2: oo,
0: babalik.
2: Oo, ikaw hindi. Never ka natanong? Ha? Kung kailan ang balik mo ng Pinas?
0: Minsan ako tinanong.
2: Oo.
0: Sinagot ko.
2: Anong tanong?
0: Bakit?
2: So ang sinagot mo, bakit? Eh ano, joke kung mag-extend. Happy mga birthday! Extend lang.
0: Happy bakit? Birthday po kay Director Harrison Plaza. Ganda ng kanyang pangalan.
2: Harrison Plaza?
0: Harrison Plaza.
2: Yung mall na
0: Plaza,
2: sikat?
0: Plaza yung kanyang apelido.
2: Ba?
0: Ang kanyang
2: okay,
0: name ay si Harrison.
2: Oo.
0: Alright, opo. Siya po ay binabati ng kanyang pong mga kapamilya na Kihano Plaza Family.
2: Sino kaya mga kapatid ni Harrison Plaza?
0: Ito po
2: Plaza?
0: Ay kawani at direktor ho ng dyan po sa Electric Cooperative ng Camarines Sur. Yan. Happy
2: tanong
0: birthday.
2: Happy birthday, Harrison. Sino mga kapatid mo, Harrison?
0: Si Rizal. Hindi nga, hindi ako nagbibiro.
2: Ah, totoo nga.
0: Si Rizal.
2: Oo, sino pa?
0: Tsaka si Miranda.
2: Totoo to?
0: Ha? Yes.
2: Cute. I love it.
0: Si Plaza Miranda. Oo, Plaza Rizal.
2: Oo, at saka si Harrison Plaza.
0: Oo. Okay. Muli, maligayang bati po. Maligayang bati po, mga kapatid. Kay Tony C. ng Powerhouse Power 2. Good morning, mga kapatid. Alright. 9 o'clock in the morning. Nako, ayan tuloy yung aking lalamunan. May iritasyon na naman. Kaya kailangan ko ng Camusil. Tuwing may iritasyon ang ating lalamunan, may Camusil throat spray na solusyon. Camusil contains chamomile extract and 7 other essential oils na nakakatulong sa pag-relieve ng inflammation sa ating bibig at lalamunan. Lalamunang may iritasyon, Camusil ang solusyon. Chamomile extract, methyl salicylate, peppermint oil, sage oil, anise oil, dwarf pine oil, bergamot oil is the generic name of Camusil. If symptoms persist, consult your doctor. Thank you again ha. Sa Camusil, ito po ang aking laging kaagapay para sa pangangalaga po ng ating lalamunan. Lalamunang may iritasyon, Camusil spray ang solusyon. Thank you. Alright, eto po mga kapatid muna ha. Mukhang developing itong istoryang ito, girl.
2: Mm-hmm.
0: At kung talagang...
2: Tama partner, no? Yung mga bahay na binabanggit mo kanina na lima daw, na yung isa nakapangalan sa empleyado, tapos merong isa nakapangalan sa corporation, yun yung binabanggit na dahil di na sa sobrang dami ng pera, doon daw iniimbak. Tama ba? Binili lang yung bahay para imbakan
0: ba
2: ng...
0: May kopya ka ng affidavit, tinatanong mo ko.
2: Ayun nga. Nasa number, nasa page 2 pa lang ako eh.
0: You're not studying.
2: Hindi. Nasa page 2 pa lang kasi ako. Nandito pa lang ako sa Royce Chocolates.
0: Mamo?
2: Para lang just to confirm, baka mamaya mali tayo eh. Nandito pa lang tayo sa page 2. Ang haba nito.
0: Kahapon pa ito assignment.
2: Oh, hindi. Ngayon ko lang nakuha ang kopya eh.
0: Your assignment.
2: Ngayon ko lang nakita yung kopya na ito. Nandito pa lang tayo sa bigaya ng Royce Chocolates na may kasamang 20 million pesos.
0: Ikaw talaga. Sige. Susumbong kita sa guidance counselor.
2: Sa ating prefect of discipline.
0: Opo, mga kapatid, sandali lang ha. Ito po, naghain kahapon ng Supreme Court petition. Of course, wala nang iba. Ito, pasalamatan natin siya. Lagi siyang abunado para sa bayan. True FM.
3: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle.
4: Para sa akin, ang tunay ng public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang...
5: B107.9. We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Nakita ko yung kanilang paghihirap. Nakita ko na yung paghihirap nilang yun kailangan na kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinain ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rapid Info po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga

0: Hindi lang naman sa Maynila umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, teleserbisyo para sa Pilipino.
1: We see the medals, the honor, and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
2: Ako po si Mateo Uricelli, and this is Patriots.
1: Watch Patriots, hosted by Mateo Guidicelli. Sundays 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.

0: Phil Life, Phil Care, Phil Plans. For insurance, healthcare, and pre-need plans.
1: True FM.
2: Importante ito, ha? Girl, importante ang issue ito kasi alam niyo ho, 8 billion ang ating pong winaldas sa postponement na ito ng barangay tsaka SK elections. And of course, no, ang wala pong kapalit, walang halaga na maari po nating ipantapat ay yung pong kawalan ng kakayahan ng ating mga mamamayan na pumili po sa mga leader ng ating barangay at maging sa sangguniang kabataan. Ang ating po lamang ngayong katanungan dito po sa ating kakapanayamin ay papaano po ito? Kapag huba ngayong Linggo, hindi ito na-action ng Supreme Court, wala na tayong habol dito. Kasi importante po na, na umaksyon ng Supreme Court dito, whether denied ito o kaya po naman granted, para yung COMELEC din makatugon. Kasi mahirap din po yung COMELEC, hindi rin malaman kung anong gagawin po nila. Although sabi nga ng COMELEC, dapat tuloy-tuloy ng paghahanda. As a matter of fact, kahapon dapat nagsimula yung filing po ng Certificates of Candidacies, mga kapatid ng lalahok sa barangay at SK election.
3: Tama!
4: Oo, at ito nga po, inaantabayanan lang po natin itong si Attorney Romulo Bacalintal. Nung huli namin siya nakausap kasi hindi pa napipirmahan ng Pangulong Marcos Jr. Pero ito, finally, hindi vinito ang pangahiling niya noon. Pangulong Marcos, please, huwag mong pirmahan. Noong time na di pa nilalagdaan, wala, ito na nga po tayo.
2: Talaga magdududa ka lang sa mga kadahilanan kung bakit ba nila itinulak yung postponement na yan.
4: Pang ilan na yan?
2: Well, pangalawa lamang ito dito in this time, ano? Sa barangay elections na ito. Kasi nga natuloy ito itong pinakahuli. Kasi 4 years lang po ang term nga nila.
4: Ginawang 5 years.
2: Binago ngayon, mga kapatid. Yun nga.
4: Term extension daw.
2: Bakit gustong i-postpone ito? Tandaan natin, ha, na ang next election nila ay December ng 2028 na. Okay. So ang 2028 po ay national election.
4: Oo.
2: National presidential elections. Malamang na naman pagsapit po ng 2028 after the election, okay? After the election, magkakaroon ho na naman ng panibagong postponement niya para sabihin na pagod ang bayan sa kakatapos lamang na pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati. Move na naman natin.
4: May bago na namang dahilan?
2: At sasabihin yung, kasi ito po ay district congressman, ano din ha, elections din ha, at local elections. Ang mga politiko sasabihin, bugbog na kami sa gastos. Kakagastos lang namin itong Mayong eleksyon. Yung mga kapitan, bata ng mga politiko yan sa mga distrito at mga lalawigan, panibagong gastos yan kapag halalan. So yun na naman kanilang katwiran. Pare, postpone natin ulit. Ubus tayo dito. Para bagang pinaghihirapan nila yung pera pinamumod mo.
4: Pero hindi sila nanghihinayang doon sa 8 billion na nagastos na.
2: Sige, so kung hindi siya available, okay lang, naintindihan natin, baka nga abalang-abala. Yeah. Tawagan lang natin si, itong ating dapat din kausapin. Kasi nga kahapon, binabanggit itong dami ng mga barel na mag-asawang Duterte. Sa totoo lang din po, no, may mga tao na kumikwestiyon kung bakit po binibigyan to ng pagkahaba-habang oras sa impeachment trial. Kasi una, doon sa assessment magkano ba halaga nito, depende nga yan sa acquisition cost. Pero wala na bang iba muna na mas mabigat po dito sa usapin na ito? Ang inaabangan po ng marami, yung binabanggit po ng mga smoking gun.
4: Smoking guns.
2: Yung mga pasabog.
4: Malaking pasabog.
2: Yung pong hindi pagdedeklara sa kanyang salen ng mga barel, maaring sabihin po ng iba na yun ang punto dyan. Kasi dapat lahat din i-deklara mo. Ngunit, tandaan din po natin ha, meron pong mga pagkakataon na pinapayagan yung pong amendment o pagbabago sa salin mo. Alright, meron pong mga pagkakataon na may nakalimutan ka, hindi mo nasama, pwede mo nang isama yan. Magkakaroon ka ng correction.
4: Yung mga bagong binili, pwede. Paano kung sobrang layo na discrepancy? Papayagan ba yon?
2: Hindi nga Pero ito ho kasing mga binabanggit na mga barel ayoko nang ituro, I mean, ilipat yung sitwasyon sa ibang mga halal na opisyal ng bayan.
4: Mm.
2: Pero baka pwede ho naman daw, baka naman pwedeng, wala na bang iba? Ano ba yung sinasabi natin na unexplained wealth na ito? Alright, ano ho ba ito? Ah, yung GenCorp na kumpanya umano na pag-aari, isa po sa mga nagmamay-ari ay ang Vice Presidente. 37 million ang halaga po daw ng kontrata, pero hindi isa lang kontrata yan ha, marami siyang contracts. So muli mga kapatid, yan po ay ano pa rin, ano? Government contracts pa rin. Definitely, yan din po mga kapatid ay kinakailangan po ng pananagutan, pero may mga nagtatanong pa rin, nasaan na yung mas malalaking halaga? Okay? Sige, pinakamainam po sa oras na 12 minutes after 9 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Salamat na marami. Panalo ka, sarap magkape. Alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng zantong na nanggagaling po yan sa Mangosteen. Available yan sa Mercury Drug, Watson 7-Eleven, Sausa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee.
4: Excellent.
2: Boss Mastery Coffee, panalo ka, sarap magkape. Good morning, Kuya Al Mendoza. Salamat ng marami. Ayan. Andiyan na ba si Kong Ace? Alright. Mm-hmm.
4: Wala pa. Tinatawagan pa rin po natin sa ngayon itong si former Representative Ace Barbers ukol nga dito sa nabanggit mong issue. Sa nangyari po kahapon sa impeachment trial ng Vice Presidente, we are on our 30th day yesterday. Ito na, nasa linya na. Ayan na.
2: Kasi bibirahin ko na itong
4: hindi na itong alam ko na beating ka sa pagbira, pero nasa linya na ngayon.
2: Anyway,
4: bagong iyong birahe, ito okay. Na
2: good morning, Kong Ace.
3: Hi, good morning Ted, and good morning DJ Chacha. Magandang umaga rin sa ating mga kababayan.
2: Opo, ang sinasabi lang po ng iba, siguro din kayo po, no, kahapon nandun naman kayo sa trial, ang ilang mga kagalang-galang na senator judges sinasabi, wala namang iba, bakit natin pinagtutuunan na mahabang panahon niya mga baril na yan? Oo, ang iba po sa mga nanonood rin, Kong A, sinasabi, asan na yung pasabog? Asan na yung unexplained wealth na ang iba nga po sinasabi? Bilyon, nasaan na? Ano inyong katwiran doon, Kong A?
3: Okay, ito kasing yung kahapong pinresentang witness, ayan yung... para patunayan lang yung isang allegations dito sa Article 2 na ito, no, Ted? Ano ba yung allegation na yan? Number one, sabi natin, merong hindi mapaliwanag na yaman or unexplained wealth. Pangalawa, meron siyang mga non-disclosures or untruthful disclosures sa kanyang SALN. Eh, batas po yung SALN. So, kailangan, kapag ikaw ay nag-fill up ng SALN, at ito'y susumpaan mo, eh, dahil meron pong sworn document po ito. So dapat lahat po ng diniklara nyo dyan ay may katotohanan at pawang katotohanan. So pangatlo, yung issue dito sa article na ito ay yung non-divestment niya dun sa mga negosyong ipinasok niya. So kahapon, nakatutok lamang tayo doon, Ted, dun sa hindi niya pag-comply truthfully or pag-disclose truthfully nung kanya mga properties or assets sa SALN na nire-require nitong batas na ito. So pinakita lang natin doon na meron siyang maling nagawa, no? Hindi siya tumupad o nag-comply doon sa provision ng batas na 'yan.
2: Mm-hmm.
3: So it doesn't have anything to do with yung kanyang unexplained. Although on the side, no, itong amount ng kanyang mga armas ay umabot ng mga estimated around 7 million.
2: Mm-hmm.
3: Yung taon na from 2022 to 2025, ang in-increase ng kanyang sa net worth ay nasa around 28 million, kundi ako nagkakamali, Ted, no?
2: Mm-hmm.
3: At imagine mo, yung 7 million na yun ay galing pa dun sa 28. So, yun ang mga pinapakita namin mga detalye dito sa allegation sa Article 2 na ito.
2: Okay. Well, sabi nga ano ho, at the end of the day, ang tanong dyan, ito ho ba nga ay impeachable offense, no? Ito pong hindi pagsasabi ng tapat doon sa kanyang sinumpaan na SALN involving ito pong mga armas na ito. Doon sa GenCorp, Kong, ang binabanggit din naman ng iba, eh para namang maliliit na kontrata yan. Ito lang po ha, yung sinasabi ng iba, maliliit na kontrata yan. At saka hindi yan isang bigay lang. Yan eh, hati-hati pa. O, nasaan na naman? Ang iba naghahanap na naman ng malalaking amount. Yan po sinasabi Kong Ace.
3: Yes, so tama no Ted, kasi siyempre ini-expect siguro nila dang-dang milyon o billion ng ano no. Ang mahalaga dito diyan sa GenCorp na yan ay itong kumpanyang ito ay dineklara ni Vice President Duterte na meron siyang shareholdings. No, dineklara niya to nung taong 2024 at nung taong 2025 no. At dun sa kanyang declaration, sinabi niya na meron siyang shareholdings dito. Ang nakakagulat dito, Ted, is that inamin niyang kanya yung kumpanya o may shareholding siya dyan, pero nakakakuha ito ng kontrata sa City Hall ng Davao na kung saan yung sinasabing head of the procuring entity ay kanyang kapatid, yung mayor, no? So meron talagang klarong conflict of interest. Kung impeachable offense ang pag-uusapan natin, I think that's already a betrayal of public trust, no? So maliwanag yun na meron talagang violation sa ating saligang batas. Therefore, ito ay isang impeachable offense. Yung amount siguro, maaaring hindi nakakagulat sa iba, no? Pero napakalaking kontrata nito, ang kabuuan kontrata ng GenCorp, at ito ay nagsimulang lumaki simula nung 2022 hanggang 2025. Umabot ng 35 million pesos ito, Ted. So, napakalaking halaga na nakita natin na mukhang napaburan ng napapaburan nung panahon na nakaupo siya bilang vice presidente.
2: At this morning po, you will amplify the issue by way of putting on the witness stand the mayor of Davao.
3: That is correct, oh, Ted, no? Kasi kailangan na sumumpa siya, no? Dun sa ating impeachment court na ang kanyang sasabihin o sasagutin ng mga tanong mula sa dalawang panig ay may katotohanan, no? So he has to do this under oath. Kaya siya ay naimbitahan at nang sa ganun eh makumpirma pa ibang details, no, tungkol dito sa usapin ng transaksyon ng GenCorp at saka City Hall ng Davao.
2: Okay. Kumpirmado po mamaya ito, Kong Ace, ang pagharap po ni Mayor Baste.
3: Ang kanyang sampina ay mula kahapon hanggang Miyerkules, no? Pero nagpasabi siya na kahapon hindi siya makakarating, he needs more time to, no, to get all the documents na required, no, na nire-require ng korte. Kaya sabi niya baka Tuesday or Wednesday, and hopefully makarating sa today.
2: Okay, sige po. At maabangan po natin, but definitely po kung hindi siya makakarating today, bukas dapat dumating na siya.
3: Oh, yes, Ted, no? Kasi yung kanyang sampina, siya rin nagsabi na either Tuesday or Wednesday. So, inaabangan din siya. Maraming nag-aabang sa kanya, Ted, para marinig natin mismo kung ano yung kanyang mga paliwanag dito. Although, nagpasabi sa pamamagitan ng isang press statement, pero hindi valid yun dahil hindi naman yan sinumpaang salaysay, no? Sa harap ng korte.
2: Opo, sige. Kung yung sa mga bangko, kailan sa inyo hong pagtansya, kailan ho ang presentation dito ng prosecution doon sa mga nakalap na mga dokumento at ebidensya sa usapin po ng bank records at bank deposits ng nasasakdal?
3: Yes, so naka-allocate ngayong yung linggong ito.
2: So,
3: by... Saka Friday hearing.
2: Meron tayong hearing today, ano, hanggang Friday?
3: Yes, so full day, ano, from 10 a.m. ang Thursday hanggang 1 to sawa. Ganun din sa Friday. Kaya, So, maganda itong linggong ito dahil baka maipresinta na natin yung mga bank records ngayong Thursday or Friday.
2: Bibilis na, ano ho, ang trial, kumbaga, Kong Ace, no?
3: Yes, oo.
2: Okay. 10 a.m. to sawa ito, Thursday hanggang Friday, ha?
3: Alright. That is correct. Yes, that is correct.
2: Okay, sige. So abangan po namin yan. Alright, so Cha, good tayo dito kay Congressman Ace. Salamat, Kong Ace, sa inyo pong panahon na ibinibigay po lagi sa aming programa para maipaliwanag po ang panig ng prosecution. Thank you po, Kong Ace.
3: Okay, thank you, Dad. Thank you. Maraming salamat.
2: Thank you very much. Congressman Ace Barbers po. Para sa panig po ng prosecution, ang defense kasi, eh, lagi silang busy sa kanila pong paghahanda rin po sa impeachment trial. Alright, yun po ang kanyang paliwanag kung bakit po nila binigyan pa ho ng mahabang panahon itong mga baril na ito.
4: Oo.
2: Even some senators, nagsasabi nga na, eh kami, ako mismo, hindi nakalagay yan eh.
4: Oo,
2: wala sa akin detalye ng salin ko yan eh.
4: Mm-mm.
2: Ah, alam mo yun?
4: Yeah.
2: Kaya nga, ang iba ay hindi binigyan ng ganoong weight itong bagay na ito.
4: Mm-hmm.
2: O sige, exciting yon kung haharap po si Mayor Baste mamaya.
4: Oo, ano kaya ang ano?
2: Baka tumaas ang rating si Kanga.
4: Bumababa na kasi yung ratings. Wala na masyado nanonood. Sa totoo lang. Yung mga kapatid natin. Parang habang patagal
2: si
4: daw ng
2: attorney?
4: Patagal.
2: Gusto ko talagang makapanayam siya. Pakipush lang natin ito.
4: Si Attorney Romy.
2: Sakasakali. Pero ito ho muna. Meron tayong live report.
1: True FM. Live report. Live report.
4: Eto nga po, uukol pa rin po doon. Wala pa, mayamayang kaunti. Yung ating correspondent dyan sa Nagoya, Japan.
2: Live, kami pa.
4: Masunurin okay. Kaming bata.
2: Ganto muna.
4: O sige.
2: Habang wala pa si attorney Romy.
4: O, pagkonting birahi ka muna dyan. Ano yung
2: hindi,
4: hawak mo?
2: Anong sagot sa'yo ni Commissioner Ariel Pomoseno? Baka din super busy at meron din yata silang budget hearing. Kasi po mga kapatid, meron ito ho, gusto ho naming liwanagan ito at bukas ang aming panig. Tawagan din natin ito, Patricia, no? Ito pong panig ng Planters Products. Right? At dito po sa aking hawak na liham, ang sulat po ay nanggagaling sa isang Elisa Dulay. Sila po sumusulat mga kapatid sa District Collector ng Customs diyan sa Port of Davao. Okay, ang kanila pong liham ay nagsasabi na kung maaari daw yung pong kanilang pinarating na imported rice from Ho Chi Minh in Vietnam, ang sinasabi po nila na hindi consummated ito at kung maaari daw po ay kansilahin yung mga manifest entries nito. Ito ay very interesting ha. Sa mga nakikinig po sa atin, ano bang pakialam natin dito? Kasi mga kapatid, tignan natin kung paano ito didiskartihan ng Bureau of Customs. Kung paano ito nila susolusyunan na sitwasyon. Girl, nagparating ka ng bigas. Kung inyong maaalala, noong papong Hulyo, sinasabi na po nitong si Ginoong Francisco Chu Laurel de Jr., yung secretary po ng agriculture, na ang mga rice traders ay hindi muna papayagan na makapag-angkat ng bigas na ang kasipikasyon po ay 5% broken. Ibig sabihin, yung pong magara, yung pong pinaka quality na bigas. Regardless kung saan manggaling yan, yung 5% broken. Ang katwiran nila dito, kasi nga daw para walang kompetensya ang
4: mga farmers.
2: Local farmers natin.
4: Oh.
2: 'Yun ang kanyang sinasabi. Kapag sinabi po mga kapatid ng

0: Tapos ng ganyan.
1: Oh.
0: Kasi nag-order nga si Secretary. Alam ka naman maglabas pa ako ng SPSIC.
1: Oh.
0: Sa imported rice na 5% broken.
1: Oh.
0: Eh meron pong dumating na may dumating na 312,000. Alright. Oo. Na Attorney Romy Macalintang.
1: Yan. Gusto dumating natin na ng siya. Ganun.
0: Sabi ko sa inyo, bakit ito sinimulan ko eh. Sisimulan ko talaga ito.
1: Oo. Gusto natin ang 300,000 Attorney Romy para may katuwang sana siya dito sa kanyang inihahain pa ulit-ulit sa korte.
0: Oh, yeah. Sige,
1: ito nga po kasama natin Attorney Romulo Macalintal. Good morning po, Attorney.
2: Ay, good morning sa inyong dalawa, sa inyong mga tagapanood, tagapakinig. Pasensya na kayo, medyo nahuli ako ng pagbubuka.
1: Naku, wala pong problema at alam din namin busy kayo. Unang-una, last time kausap po namin kayo, si Maricel ang kasama ko. Binabanggit mo nga sa amin noon, Attorney Romy Mac, panawagan mo noon sa Pangulong Marcos Jr. na huwag pirmahan itong batas na ito na nagtatakda ng term extension itong ating mga BSK officials. Pero ngayon nga po, it's confirmed, talagang hindi na matutuloy yung halalan on November 2. Attorney Romy, naka-file na ngayon yung inyo pong 21-page petition. This is a petition for certiorari and prohibition. Ang hiling nyo nga po, TRO and status ante quorder. Ang tanong ngayon, gaano kaya to kabilis de-desisyonan ng Korte Suprema?
2: Well, may naman ay mabilis mag-action ng Korte Suprema kasi meron tayong urgent prayer to issue the TRO at saka humingi kami ng special raffle kahapon. And sa pag-alaman namin sa Court of sa Supreme Court na ginawa na yung special raffle at naka-assign na yan sa isang ponente. At ang proseso niyan ay yan ay i-refer sa Chief Justice at pag-uusapan niya ng NBank kung ibibigay nga yung ating TRO.
0: So ibig sabihin
1: na.
0: Oo, na may chance ngayon pong unbank na Tuesday na kanila pong pagpupulong na may chance ano ho na ito yung mapag-usapan, ha?
2: Mm. Ang problema, Manong Ted, papasok ko sa dyaryo na ngayon palang month, itong September, ay decision-making day, decision-making month ng Supreme Court. At wala silang sesyon. Pero kahit naman ganyan yan, yan ay kung talagang very urgent at makita ng ponente na may magandang basihan ng TRO, pwede siyang mag-recommend for the issuance of TRO subject to confirmation by the COMELEC NBank in their regular session.
0: Subject ng COMELEC?
2: Confirmation.
0: COMELEC?
2: No, confirmation ng Supreme Court session.
0: Okay, Supreme Court. Yes, oo. Okay. Attorney, gaano ka-crucial na ito po i-desisyonan within the week ng with all due respect, without courting contempt, Attorney, no? Pero gaano ka-crucial yan na ito i-desisyonan po ng Supreme Court? Considering nga na November 2 yung election, eh. Dapat sa sa filing na lang po ng COC nga na dapat nagsimula kahapon, paano po ito? Gaano po ito ka-critical?
2: Yes, hindi pa madidesisyonan niyan, ano, baka abutin pa yan ng ilang buwan bago mag-desisyon. Pero kaya nga yung temporary restraining order, yun ang ating hinihiling. Magkaroon ng writ of preliminary injunction na habang dinidinigo, hinihintay ang tamang pag-resolba ng aking kaso, ay mag-issue ng temporary restraining order or status quo ante order na directing the COMELEC to continue with its preparation para hindi masayang yung anumang favorable decision na bibigay ng korte sa aking petition.
0: Okay. Well, kasi nga po kapag naglabas po ng restraining order, no, para i-implement yung batas na pinirmahan ni Presidente, nangangahulugan na tuloy ang eleksyon.
2: Yes, tuloy ang eleksyon. Ano, ha? Kaya yun ang ating hinihintay sa linggong ito.
0: Mm-hmm.
2: At itong linggong ito ay very crucial yan sapagkat dyan natin malalaman kung bibigyan tayo ng TRO ng ating Korte Suprema.
0: Okay.
2: Kasi talaga naman sinabi ko sa ating Korte Suprema na napakahabang extension naman ito. 3 years extension, 3 years na postponement ng halalan, and that is very, very unreasonable. Iwala na halos katapusan yung extension na yan. Yung 3 years na yun, term na ng isang congressman, term na ng isang governor, pero para sa mga incumbent barangay officials, 3 years extension na binibigay sa kanila na paglabag sa ating karapatang bumoto sa loob ng 3 taon.
0: And obviously, the decision of our honorable legislators are is whimsical, di po ba? Capricious.
2: Arbitrary. At saka, yun ang reason ng Office of the President, walang it borders on the frivolous and ridiculous Nung tinanong ang tanggapan

0: pangulo sa pamamagitan ni Secretary Claire Castro, ano ba po ang dahilan at na-postpone itong halala? Ano po ang dahilan ng pangulo? Ang sabi ni Senate ni Secretary Castro, kasi nakita ng pangulo at ng mga mambabatas na ang barangay officials kailangan sa pagsugpo ng krimen at kailangan ang barangay officials upang malaman natin ang tamang pamamaraan ng pagtatapon ng basura. Ayan ba naman ay dahilan para i-postpone mo ang halala? Eh kapag kaganyan na ba, yung may 2028, i-postpone na rin natin. Magpuso na tayo kasi baka problema pa rin natin ng pagtatapon ng basura by May 2028. Kung yan ang dahilan, eh nakawawa naman itong bansa natin na dahil lamang sa problema ng basura, ay hindi tayo magkakaroon ng halala at ang ating karapatang bumoto ay lalabagin na lamang.
1: Opo, opo. Ako po, nararamdaman ko po at nauunawaan po namin ng lubos ang inyo pong damdamin sa isyong ito.
0: Nakakatakot ito eh. Nakakamba ako eh. Nagiging ugali na ng Congress ang pag-postpone ng halalan. Ganun wala silang power to postpone. Anong mangyayari kung iyang power na yan na wala sa kasaligang batas ay gabitin nila sa May 2028 election? Sabihin nila, pwede tayo mag-postpone. Kaya wala tayong halalan, i-move natin yan, ang halalan natin. So, delikado yan, ano ha? Kasi nagiging ugali na nila yan. At ayan ngayon, marami nagtatanong sa akin, paano yan? Pwede kaya sila mag-postpone? Kung pwede, kasi sa ilalim ng ating saligang batas, maliwanag sa saligang batas na bagamat ang ating halalan ay naka-schedule ng first Monday ng May, yan ay unless otherwise provided by law. Ang ibig sabihin, may karapatan din ang Kongreso na baguhin yung date of election. At yan ang aking kinatatakot ngayon na baka gamitin yung provision na yan ng saligang batas na yung unless otherwise provided by law, the regular election ay ganitong date. So, kung ayun nagagawa nila sa barangay, nagagawa nila ang postponement, baka gamitin nila din yan.
1: Ang technicalidad na kanilang ginamit ngayon dito ay salita, no? Play of words na hindi yan term extension, yan ay fixing of the term.
0: Hindi na ginamit nila nung last, isang batas na ginamit nila. Nung una sabi nila, setting lang kami, setting the term. Ngayon, fixing the term. Pero, Balong Ted, tingnan mo lahat ng headlines nung ilabas ng Malacanang yung batas na yan. May nabasa ka bang headline na President signs law fixing the term? Kahit isang news item, wala kang nakita ng headline na the President signs the law fixing the term. Lahat ng headline, Marcos signs DSK postponement. Postponement of law signed by the President. Even the Philippine News Agency, PNA, headline nila, Marcos signs DSK postponement. Pati sila, yan ang tawag nila dyan. Hindi nila naalaala yung fixing. Kasi nga, disguise lamang yung fixing. Ano ha? Niloloko lamang tayo ng mga mambabatas na yan. Sa pagsasabing ito, mag-fix lang kami. Pero meron kaming postponement of election.
1: Sige po. At salamat muli po, attorney, sa inyo pong sakripisyo. Ito po ay, alam nyo ho, may gastos din ito ha? Meron po, may gastos po itong gantong...
0: Okay lang yun, oo. Marami naman ng sumusuporta sa atin sa mga bagay na yan at tayo napapasalamat. At marami na ang nakakaunawa ng ating ginagawa. Kasi sabi ko nga, hindi ito para sa akin, kundi para sa ating lahat. Lalo na sa aking mga apo. Ano ha? Para alam nila, pinagtatanggol natin na kailang karapatan kung tayo malakas pa.
1: Oko, mabuhay ka, attorney. Huwag ko kayo mapapagod. Pwede mapagod, pero huwag sumuko.
0: Yes, okay lang tayo dyan. Manong Ted, itong postponement na ito parang forever na, no? Alam mo, Manong Ted, sabi ko nga akala ko ang forever ay sa pag-ibig lamang. Pero itong barangay postponement, meron ding forever.
1: Opo, meron pong forever na panggagago sa atin. Sorry po sa salita. Sorry.
0: Nakakala nila, no?
1: Sorry. Salamat.
0: Nakakala nila ay ganun tayo.
1: No? Salamat na marami,
0: salamat.
1: Attorney.
0: Salamat.
1: Thank you. Sorry po sa word. Sorry. Pero yan ho ang tinatawag na grave abuse of discretion. Napag-usapan yan doon sa Amici. Oo, Curiae. Na mga pag-diskusyon tungkol sa impeachment threshold votation, yung grave abuse of discretion. Kailan daw masasabi na ang isang sangay ng gobyerno ay nagmamalabis sa kanila pong katungkulan.
2: Mm.
1: Anong sinasabi? Kapag sila po ay, ha, ang kanila pong akto ay capricious. Yan ang mga ginamit na salita. Capricious. Ha? Whimsical.
2: Ba?
1: Despotic.
2: Napakalalalim na ng nosebleed ako. Capricious pa lang, dumugo na yung ilong ko eh. Ano yung huli?
1: Despotic.
2: Despotic.
1: Arbitrary.
2: Ano pa?
1: Ayun. Kapag ang isa pong sangay ng gobyerno ay arbitrary.
2: Pag Tagalog mo naman para maintindihan
1: capricious,
2: namin.
1: Capricious, whimsical, despotic.
2: Oo.
1: Anak ng potik. Nagugulat ka sa mga salita?
2: Oo. Siyempre galing sa mga mahistrado natin. Yung kaya talagang kalalim-laliman.
1: Isa lang ang ibig sabihin nun sa Filipino.
2: Ano? Hindi naman buwaon. hindi buwaon. Buwaya.
1: Isa lang ang...
2: Sounds like buwaya eh. Ano ba ibig sabihin ng mga nabanggit mo eh? Kasi explain mo sa amin, malay ba naman namin dyan sa mga capricious? Capricho, alam ko.
1: Yun.
2: Okay.
1: Capricho lamang.
2: Okay.
1: Yun yung capricious. Capricho lang. Yung despotic.
2: Despotic, ano yun?
1: Despotic.
2: Ano yun?
1: Ibig sabihin eh, wala ka nang iniisip na iba kung hindi ang iyo lang sarili.
2: Kung baga
1: ikaw eh mala diktador.
2: Self-serving.
1: Kung ano lang gusto mong mangyari, ang gagawin mo.
2: Kasi
1: gusto mo lang isulong ang iyong interes.
2: Pangalala na mo yung mga despotic na iyan.
1: Ito. Sandali lang. Tapusin ko lang itong dyan sa Davao, ha? Natawag nga kami sa customs, baby girl.
2: Tayo.
1: Kasi nga, saan ka naman nakakita? Nagparating ng 312,000 na imported Vietnam rice. Alright. Ngayon, mga kapatid, no, ito po'y dumating, ano po, ha? Kailan po ito dumating? Sa Port of Davao, September 16, 2026. Okay. Ngayon, ang binabanggit po dito, dapat kasi, bagamat ito po ay naka-consign sa the order, yan ang kanyang consignee, at yung notify party ay Planters Products, bagamat mga kapatid, sinasabi nga po, noon na ito po ay nakarating dyan sa Pantalan, ngayon, ang gustong mangyari, noong binabanggit po na, na nagparating nito, ang sinasabi, baka pwede raw na kansilahin yung kanya pong manifest entries.
3: Ganun?
1: Paano ka makakapagparating ng ganito karaming bigas nang hindi ka naglagay ng mga impormasyon at aplikasyon para ka makapagpadaong ng bigas dyan sa Pantalan? Yung mga entries mo doon sa importasyon mo. Ang gusto nilang mangyari daw, kansilahin ito ng BOC. Pero sandali lang mga kapatid. Kung yaanin nandyan na support, bakit hindi puntahan ng mga tauhan ng customs at ng taga DA para alamin una sa lahat may SPSIC ba ito? Kasi kung wala, dumating niya sa Pantalan, inangkat nila yan, kung yaan hindi sumunod sa panuntunan, di seizure and detention na dapat ang gagawin. Doon na kayo sa presinto magpaliwanag. Ito ho yun eh. Kaya marami po ang mga importers ngayon na nagtatanong, bakit daw medyo
2: Ikaw na rin ang background music. Bakit daw ano? Bakit? Ano daw tinatanong ng mga importers? Diretsuhin mo. Anong kanilang tanong? Anong kanilang pinagtataka?
1: Ito mga grupo din po ng mga magsasaka.
2: Ano sabi?
1: Kasi akala ko ba walang importasyon ng gantong uri ng bigas?
2: Bakit may dumating? You smell something? You smell bagong saing na rice?
1: No import entry filed. Pero nakarating dyan sa Pantalan po ng Davao. At ngayon gusto nilang... pabalikin itong barko na MV Tyson 2? Sandali lang, ha? Ah, nako, mukhang itong customs talaga, oh. Oo. Oh, Ngayon, maliban dyan mga kapatid, meron din pong isa pa na nando doon naman sa Port of Bataan.
2: Oo. Oh, ano oh. Meron doon? Bigas din ba?
1: Dumaan din po mga kapatid dyan sa Pantalan, pero walang SPSIC.
2: Oh. Ano yan? Bigas din?
1: Lucky Star naman po yung barko. Ngayon, bakit hindi pa rin po ito? Ayun, kamkamin ng customs at hayaan na sila na sa presinto magpaliwanag. Ay, naku naman talaga, ha? Ibig sabihin, may something. Okay, ayan na naman kami. May something. Walang pagbabago. Live from Japan muna tayo.
2: QFM Live Report. Tingin po tayo ng update sa mga mangyayaring laro po ngayong araw sa ating News 5 correspondent, si One Sports correspondent, si Dip Dipianco. Dip, good morning. Kamusta dyan sa Nagoya?
3: Good morning, DJ Chacha, Manong Ted. Maulan na umaga dito sa Nagoya, Japan, no, para sa ating Asian Games. Yung mga laro natin, magsisimula na rin in just a bit. Actually, nakakuha na tayo ng silver medal sa sepak takraw courtesy of our women's team. Mm-hmm. At history yan para sa kanila dahil first time na makapasok sa finals ng ating sepak takraw, whether men's or women's. Pero yung men's naman, naka-bronze medal din na kagabi. So, dalawang medals ang nakuha ng ating teams na yan.
2: Okay, so ano mga inaasahan natin ng mga laro na mangyayari ngayong araw? At may chance ba ulit tayo for another gold medal ngayong araw?
3: Oo, DJ Chacha, yung dalawang pambato natin sa athletics, no, si Victoria Bosong na lalaban sa 800 meters. Pasok siya sa finals ng kanyang event. Actually, first siya sa heat niya kahapon. So,
2: wow.
3: Maganda points na yan. May chance siya makapodium finish. Siyempre, yung pambato natin na si EJ Obiena mamaya ay nasabak na rin pole vault final mamayang gabi. Dito sa Japan, I think around 5:20 in the afternoon dyan sa Manila. So, we'll see him. As we know, naka-gold medal siya nung nakaraan sa Hangzhou.
2: Yeah.
3: Malaki ang chance na. So, hopefully, makuha niya ulit yung gintong medalya para sa Pilipinas. Tapos, aside from the medal matches, meron din tayong ibang atleta na lalaban kagaya ni Alex Ayala na sasabak naman sa doubles game mamaya. Kahapon kasi, naglaro siya ng singles na napakaraming delay, no? Nakikita niyo yung video ngayon kung saan binabati niya lahat ng mga Pinoy fans na naghintay matapos yung kanyang laban kasi hindi sila nakanood. Dahil yung indoor court kung saan siya naglaro, hindi pwedeng pumasok ang spectators dahil maliit lang yung venue, wala masyadong upuan. So yung mga dapat manunood sa outdoor, naghintay na lang sila, nagtiis sila sa ulan. And it was worth it dahil si Alex naman ay lumapit sa kanila, nagpa-sign ng autograph, nakapagpa-picture lahat ng Pinoy na nandun.
2: Oo.
1: Sige. At mabuti nga din at ang ating signal coverage team ay nakapag-set up agad-agad doon sa bagong venue at nakunan pa ng visuals ito.
3: Yes, Manong Ted. Actually, medyo challenging for us no, na nandun sa venue. Kasi yung original schedule sa center court dapat tayo lalaro. Kaya nga lang dahil sa ulan, na-delay-delay yung simula tapos nilipat nila yung ibang laro. Kung saan-saan court. After ng center court, sinabi nila doon tayo sa show court na malaki rin naman, mas maliit na konti sa center court. So nag-set up na naman kami doon. Tapos umulan ulit, na-delay. Lumipat kami sa indoor court. Tumakbo kami doon na hindi ganun kalapit. No? So medyo challenging with all the rains, with the signal, bad signal dito dahil sa weather. But umerin naman tayo, napalabas natin yung laro. At hopefully, in the next days na laro ni Alex, mas maganda pa yung maging coverage. Kita niyo sa likod ko, maulan pa rin na sa labas. So, naghihintay tayo ng mga updates sa schedule.
1: Salamat na marami sa inyong sakripisyo din, ha? Kayo po ay mga bayani din ang ating coverage team dyan. Nararamdaman ko rin yung pagod ninyo sa ilang boses, ano? At naintindihan natin kung gaano kahirap ito na ihatid ang informasyon sa mga Pilipino na nakamasid at nag-aabang sa Asian Games. Salamat sa iyo, Deep, ha?
3: Salamat po, Manong Ted, DJ Chacha. Ingat kayo dyan.
2: Thank you, Deep Dipianco. Dyan na po sa Nagoya, Japan.
1: Edison.
2: May bagyo ba sa Japan? Nang araw na rin yan, eh. Nag-uulan ng malakas. Pero antabayanan niyo po mga kapatid lahat ng mga games sa Signal
1: Alright.
2: Platforms.
1: Ito ho muna mga kapatid. Mabilis lang ito. Mabilis lang ito. Andiyan na ba siya? Okay, sa Senado, andiyan na ba? Ready na siya? Ready, ready, ready. Kasi daw po, si Mayor Baste ay nandoon na in the Senate. Kung ready ka na, Merimon Reyes, Merimon, ibigay mo na!
4: Manong Teddy, DJ Cha, magandang umaga. Mga 10 or 15 minuto lang ang lumipas nang dumating na dito sa Senado si Davao City Mayor Baste Duterte na inaasahang magbibigay ng kanyang testimonya tungkol dito sa mga kontratang in-award ng Davao LGU sa GenCorp Industries. O managaamang kasi mga nasa 15 kontrata to, amounted to around 34.2 million pesos. At lumalabas yung GenCorp kasi base sa sal-in na dineklara ni Vice President Sara Duterte, siya raw ay nagsisilbing stakeholder o shareholder, stockholder sa kumpanyang ito. Kahapon hindi sumipot si Mayor Baste dahil kinakailangan niya para ng oras para paghandaan yung sa verification at authentication na mga dokumentong ipinapasabina rin na makakasabay ng kanyang testimonya. Pero ngayong araw, nandito na siya at inaasahang ngayon at bukas haharap siya sa impeachment trial court. At yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa inyo.
1: Okay, so interesting yan. Mamaya, Merimon, salamat na marami sa iyong report mula sa Senado. Alright, girl, abangan po ninyo sa ating pagbabalik. Aba, may nakikinig naman talaga pala sa atin. Thank you, ha? Thank you.
2: Bukod sa nanay ko, meron.
1: Yung pong ating winner birthday niya ngayon.
5: Long Ranger here, listen up. Sipon at chew.
6: Pag komportable ka na sa buhay mo, money does not buy happiness anymore.
7: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry and they will have good career.
8: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo. You have to build your character.
9: Yeah.
8: Ito masabi ko.
10: Your surname is Ayala.
7: Yes.
10: And you work for Ayala.
7: Yes.
10: Are you related with the Ayalas?
7: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
11: Tandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.

0: Hindi lang naman sa Maynila umiikot ang kwento ng Pilipinas kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, Teleserbisyo para sa Pilipino.
1: Tuwing Linggo, tayo nang matuto at tuklasin ang mundo.
2: So it's important to always check.
3: Voila!
2: Check your facts.
1: Dito lang yan sa Kitty Explorers, Kita Kids.
4: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong na malapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaing ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH, Teleserbisyo para sa mga

0: Express, School Service, Travel and Tours, Photon Traveler Van, yan ang smart choice. Yan ang right choice. May pagpipilian ka ng mga reliable Photon models. Traveler X, 16-seater. Traveler XL, 19-seater. Sa dami po ng pasahero, sulit ang bawat biyahe. Photon Traveler Vans, komportable ang mga upuan. May seat belts ha, sa lahat ng pasahero para po nga safety sa biyahe. O diba, malakas ang aircon, malakas ang hatak, suwabe ang biyahe. Kung transport ang ating negosyo, negosure ka sa Photon Traveler Vans. At sa mga panahong ito, ito ay fuel efficient. Diba? Punta na sa mga Photon dealership sa inyong lugar. Photon is proudly a UAAGI Auto Group brand marking 20 years of industry experience. Photon Traveler Vans, yan ang ating ibibigay kay Mama Tess.
1: Yan ang gusto rin ni Papa Cesar. Tag-isa sila. Oy, pero meron pa palang isa.
0: Meron pa tayong isa pang importanteng mensahe at pagkatapos niyan, oy, meron tayong winner today ha. Ang aming pong panawagan kanina, sino man pong motorista na nagdiriwang po ng kanyang kaarawan today. Well, exempted rito si Tony C. ng Powerhouse Power Tools. Birthday niya ngayon. Ma'am Beauty, magpapakain ka ba?
2: Birthday nila ngayon!
1: Magpaparamdam ba yan?
0: Abangan po ang ating pong winner sa ating pabida sa True FM! True
3: FM! Baby, gusto ko ng hipon! Ay, ano yan?
4: Para sa akin, ang True Republic Service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaing ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rapid Info po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga

0: mukha sa balitang walang dagdag bawas.
1: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang anggulo.
0: At sa komentaryong hindi bias. Buo ang kwento. Balitang may konteksto.
2: By June 30, yung...
0: Dahil dito, bawal ang fake news.
3: Sa mga issues sa bansa, no? Yung bill...
0: Kasama si na Jovi Francisco, Maricel Halili, at Chicky Verhel. Dito tayo, sa totoo lang.
4: Mapapanood una sa Signal 1 News Channel 8 at 250. Pagkatapos sa 1PH Channel 1 at 105.9 True FM. Tutok din sa Facebook, YouTube at Signal Play App.
5: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosin, teleserbisyo para sa Pilipino.
6: Gusto niyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Derlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.

0: tahanan ng alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
1: Mga kapatid, sa oras po na 4 minutes, bago mag-alas 10 ng umaga, ang oras muna, hatid po sa ating lahat yan ang Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Sa kanila pong website, www.mayettedelarosa.com, at araw-araw, may live selling din po ng alahas sa kanilang Facebook page. Open na rin po for franchise ang Mayette de la Rosa. Ang pinakabago po nila dyan sa may Festival Mall in Alabang. At sa oras nga na ito, nandito na po tayo sa final minutes ng ating programa, pero hindi tayo pwede matapos nang wala po ang ating pabida sa True FM. Kung kahapon may birthday, September 28, ngayon, naghanap ulit tayo ng motorista na may birthday ngayong araw na ito, September 29. Dami po nagpadala. Happy birthday po sa lahat ng mga nag-send ng entries. Pero ngayon, narito po ang ating winner mula po sa Sukat Paranaque, 57 years old, isa pong executive driver ng isang kumpanya, si Kuya Alex Ramirez. Panoorin at pakinggan po natin ang video na kanyang ipinadala.
2: Ako po,
1: si Kuya Alex Ramirez.
2: Nag-washing po ako ngayon, expert driver po. Subway.
1: Ito po. Ayan na. Naka-park na yung kanyang sasakyan.
3: About 32 million of
1: our 105.9 ang radyo. Umikot si Kuya Alex, naglakad papunta po sa driver's seat. Pumasok sa sasakyan.
2: Spending about on the average 57 years old na po ako. Birthday ko po ngayon.
1: Happy birthday.
2: Alex Ramirez po, may asawa. 5 taon nang nakihinig since pandemic pa. May dalawang anak. Are now being isa ay may asawa na, isa po nag-aaral pa. Feeds, no, na sana po, na mabunot niyo po ako, Sir DJ, Sir Ted and DJ Gatcha.
4: Sige, good morning po, unahin po muna natin yung nabanggit nyo na na social media. Ayun. Ngayon po kasi meron mga panukala.
1: Ayun si Kuya Alex, malinaw na malinaw po. Nakatutok po talaga sa True FM. Kuya Alex, good morning.
5: Samahan ko din sa'yo, ha?
1: Hindi. Kuya.
6: Good morning po.
1: Magandang, good morning po. Magandang umaga. Saan ka kanina nakapark nung time na nagawa ka ng video? Nasaan ka nun?
6: Nasa condo po ako nung bus ko, eh wala pa pong tawag, kaya nag-washing muna po ako.
1: Mm-mm. Pero ang boss niyo po ba ay Pinoy or Hapon?
6: Hapon po, expat po, expat. Sa Subway Project po.
1: Oo, at po. Matagal mo na siyang amo, itong Japanese.
6: Hindi po, kabali nitong ano lang po siya, itong September po, nag-one year siya.
1: Ah, saan po kayo nagtatrabaho dati, tatay?
6: Sa ano po, Crimson Hotel, ano rin po, transfer in, transfer out po, sa mga guest din po ng hotel.
1: Pero ito pong sasakyan na ito, doon po to sa amo ninyo?
6: Hindi po, bali sa rental po kami, under po kami ng agency, workforce po.
1: Yun, malinaw na. O sige, Tatay Alex, kung sakali po ba sa inyo planong gamitin, ito pong 2,000 piso na bigay po ng ating mga Happy Anonymous.
6: Bali, mag-aano po sana si Mrs. eh, dahil na mild stroke po siya, pang dagdag po sa therapy.
1: Mm-mm.
6: Tapos, pang-maintenance niya sa gamot.
1: Mm-mm. Kailan po na-stroke si Mrs., tatay?
6: Netong ano lang po, netong June, hindi po nakukumplit yung therapy niya, kailangan po talaga diretso. Kung mag-therapy, dapat i-therapy for the whole month.
1: Opo.
6: Pa bugso-bugso po yung therapy niya, kaya kinakailangan buhusan ng budget.
1: Opo, ilang taon na po si Mrs. Tay?
6: 44 na po.
1: Bata pa po.
5: Ang bata ni Mrs. Taga saan kayo talaga, Alex?
6: sa San Andres po talaga ako, kaya lang medyo napadpad po sa mga ibang lugar, kaya nalilipat-lipat din po.
5: Si Mrs. mo taga saan?
6: Taga Bacolod po siya, pero sukat din po naka-base kasi dating napukor po yung father niya. Hanggang sa nagsara po yung napukor, nagkaroon po sila ng bahay sa sukat.
5: Oo. Yung kanya ngayong pagka-stroke, kumusta naman so far ang kanyang recovery? Gaano ka laki yung epekto sa kanyang motor functions, yung kanyang paglalakad, yung pagsasalita?
6: Dati po, yung lakad niya talagang paside.
5: Mm-hmm.
6: Ngayon po, medyo, kasi ting morning po, naglalakad kami.
5: Mm-hmm.
6: Tapos, yung dila niya, medyo umusog. Ngayon, inuurong niya every morning, hinahatak-hatak niya. Kaya, yung salita niya ngayon, medyo hindi na utal-utal.
5: Oo. Alam mo, malaking bagay yung pagpupursige mismo ng pasyente na makarecover, no? Oo, napakalaking bagay niyan, yung kanyang willingness.
6: Opo, okay naman po, dahil kailangan lang po talagang yung gamot continuous na...
7: B1079 Kabasa's Radio Time. It is now 10 o'clock.
8: Time check brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. Play-

0: Naghanap ang pananaw? Myopia? Diabetes? O eye strain ba ka? Ayaw na pagantos? Aniya na ang iBerry!
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, ya di maigmata sa bumitan.
3: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
1: B1079. Light and easy on B1079.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers medikalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ng sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngandamo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Boss's Radio Time. It is now 11:30.
1: Time check brought to you by
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
4: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
3: Sir Ray, kabalo ni nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
4: Inud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
3: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
6: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
2: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Lang pala ang iBerry ay hindi gamot

0: Yakin po para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin. Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: B1079. Light and easy on B1079.

0: Shabbos's radio time. It is now 2 o'clock.
1: Time check brought to you by
2: Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
3: Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Kidney Care Time!
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugoan naan ang kidney care nga mga akong gisulayan sir. Action mo siyag minorgi sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: B107.9 Light and easy on B107.9.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.

Open ya kalau. Kamu sedikit tengah terang, maka sekarang welcome to training ayu mana tentara dan himang raun. Good afternoon, Philippines. Good afternoon, Regenerate. Hello, world. Adinelo kita mga kasangkaya na natin mga angay, pag-umangrawan niya ng mga panahon. Ay, nako. It's better late than never. Nagtalingo ako kanina, pero ngayon tuming ba maniling tikulat? Kasi rin kung ano nga may gawa ko, mabayla ka waray. Salamat sa Diyos. Makusog ang tikulat na nuuran din yung kanawan. Makalilisang kasaring kwadro nga. And it's the end of the world. Dili pa nga yan. Sa terminal kita mo, malandong mag-ampo, mag-agaraw, mag-agaraw, mag-agaraw, mag-agaraw, ano man yung makalamidaan. Ano man yung mga rimalaso, atong panginabuli. Ampo lang kita, Fermi, na mag-imuli ng puso nito atong mga pakabuli. Okay? Sige. Pati. Nga kasanggaya, kasi may dinoy, binalawag kita yung bulan itong September. Di na may ha. O siya nalagad daw. Buwas, may dinoy ito yan at buwas 30. Pagkasunod na daw, awari na. October na. Di na may ha, kauman hini. All Souls Day, All Saints Day. Kauman ito, November, December, Pasko na. Irahay naman na. Madagmit at adlaw ng panahon kung nagtatrabaho ko na. Ayaw na pagdagmit na sa pagtrabaho na. Diba? Tama nga yung sakto na pagtrabaho. Okay. Nakasang ganyan. Para naman kita ito mga imang raon na umatumang Senado ang inubuhag ng impeachment trial na siya rin pa iisip mo dahil. Ano mga mga doko ninyo? Ikaw ba? Mayor din eh. Baka na isakto. Hindi na nung pa parantar. O, pero pakiyan. Ang rin katlabot. Nag-usit ang mundo. Kaya kita maharap. Ito na. Okay, sige. So, ikapira na ka impeachment trial. Di mag-i-interest itong kumpira na ka adlaw, ano? Basta sa doon ng bulan. Ang sumang bulan, kumabulan pala. Wala yung interest, ano? Sumagay ako. Basta ito akong hindi kita di. Ang day na bili, pagburuto sa huwad ituwad. Kering pamano sa nga kanta. Ha? Gusto nilang ma-impeach na dahil ba yan na ang terma. Maya. I-impeach sa red millet, pag ginalangan lang anak. Para mo ngayon mga tao nga. Iyo pagburutan ang siring. Kung natagad ninyo, ang una-una manggad ka mo, hindi ka mabagana ko kung dito. Masasabutan magulit tinuod na nito nagpikinuha. Yun. Ano talaga itinuod din eh, ikaw yun. Ha? Makukundik.

doon ma-accuse. Wala. Apo man lang doon. Convicted, acquitted. Let the court decide. Supreme Court is the highest court of the land. Kamahaw. Ginasasaysayan mo lang dito na, no? Kahit inang lang ganit mga tao, maaraman nila, sasabutan man ito. Pero kung magagusto na, kung i-impeach, if I impeach, then that is my end. Dama, lumutan na isa rin. Okay, sige. Ay, kamukabaraka. Ay, kung ma-impeach, hindi, ay, hindi. O, di nga nito, di man sige, gawas na lang. Oo. Kung nala ko, mag-usay nala ko, di nala ko. Mag-uulman nga nila. Mag-usubad nala kan Senador Robin Hood Padilla. Ilang mga kandidato bisan anong eleksyon ng Pilipinas. Kaya po din din yung bungay. Eh, maharap ka na nga at hindi ka pa nakigigaw siyaw. Okay, sige, mga kasanggayan. So, nag-attender kanina ang impeachment trial mismo si Mayor Basti Duterte. Relax, mamla. Malaray, mag-attender sa dami ka maraka. Diba? Anyway, ganyan, basta importante, malaga. Diyari-diyari nakikilabot mo ano mga negosyo diya bugto. Sige, wari sa pa yan. Okay, mga kasanggayan, eh, nag-arohin hill, naghangyo kumbaga, si former House Speaker Martin Romualdez na pinin, panigada ko ninyo, na panahon, kung pwede, awa, alis siya magkarit ng mga abogado. Abogado man ito, mga pinin, dudus, di ba? O, doon na pwede iya, baga magpiansa. Piansa? Okay, pamatog, ano pwede magpiansa? Okay, ano nga diri? Di ba? Kung baga, puros na iniya pagkaya ng mga investigation, di ko man natutuhay. O, sige. Kung para ako, so ito man dito, boy, kami, ibig man kami. Diba? Ano mga kami iwang kung asya man, o pwede makapagpiansa. Kapiansa man lang kami. O, hindi, sige, kaya pagaling parahon lang dito sa Ligang Bayan, sige, papagpiansa. Ang banang papadayon itong investigasyon. Hindi nga pagtada palag control. Ay, sorry, flood control. Ay, nakabuhay talaga ako. Alam siya na, ginais pa. Okay, bueno, nabilog ko lang sa ganyan pa natin yung mga rahon. Tinitulang ito investigaran. Kaya warang man ni kahumanan, basta mag-investigat, pwede ang hindi tinikangan nga rin katapusan. Waray ka naman ang pag-investigar. Ano ito nga investigaron? Ano man yung mga smuggling? Di ba ha, Bureau of Customs. Basta may ada Bureau na may smuggling, padayon ito. Kaya magtrabaho ito nila pa nakupit mga smuggler. Kung waray Bureau of Customs, waray ang smuggler. Makakalay na sa ring. Basta may polis, may nag-illegal. Eh, kung ano rin na-illegal, ano rin na-polis? Ano matagi na ako punit polis? Di ba mga ilo? Kung ano rin na-illegal, pang hila na po mag-polis, pag siya nakita ng police station. Di ba? Tawang mali ko. Para ba rin nasa yung kinang lang yung talaga kumuha kita ng makarit na abogado. Ah, mag-rap ito. Di ba? Kinang lang ka gumuhain the best legal counsel. Man, nasing pa ako. Pero, ito rin ba rin dito na abogado, prisulanay, pero kung mga sumadining ang mga Rico, may ada mga barayan, hospitalanay. Kung ikaw lain nangawat yung shampoo, pangawat ka lain manok, labinangan na lubi, priso. Pintulaan ng karsin.
Pero kung ikaw may da ngaran ng duwam, may da panimo po isyon ha gobyerno, pasakit-sakit lanan. Diyan nala sampang nakagawas ka na pagpamatuhod kung may adamid man ni mo bintibo na sa'yo o kung wala. At sila yan, kinabita sa Pilipino. Only in the Philippines. Ang galing talaga yan. So, suga din ni Kisangkaya, yun na itong sitwasyon. Kinahanglan din natin mabaruan na kaniuna naman itong mga investigasyon. Kaniuna naman itong didang mga akusasyon. Kinahanglan din talaga mapamatundan. Kung waray mga ebidensya, waray itong kamatuuran. That's only heresy. That's illegal. Mabay ka na. E di ka tayo itong pakingan, hindi kaso. Nga baga pakadistrusyon mo. Na kaya ano nga imukin na taga rin siya dito nga magpakaraon na. Nga paghatang in oras na panahon na ngayon takong trabaho na distrusyon. Yun! Ganun na lang ang buhay. Anyway, yan ang mga kasangkaya. Sugalang hapon. Nagbibibiling ang pinuhon ng sisyo. Mga investigasyon na tama nga eksakto. Hulat na kita. Ha? Amo na kita. Sinisya rin ito. Let the court design. Ay kita pag-unaon. Waray sa bayan kung iyara nga tanan. Iyaray Korte Suprema. Iyaray Department of Justice. Eret Army, Eret Police, Eret Air Force, Eret nga tanan. Iyon na lang ito. Kung gagali niya, Amon, haga ba ang gawang ta? Biska di unano, katuyaw-tuyaw, kakawatan, kakurap, wala mo itong gaba, nang ririkulugod. San? Gawang kadaan po man itong may gaba. Ay, ginagabaan ito. Eh, oke, balik aja. Oh, dah kau lah, kau itu wala itu gapa, wala itu China gapa. Bagai, ay, nako, bila kita ini sering pemandang mama, ay, dah ambil kesayapan ini, si kita ba, mama memilih dan memutus, nak urus kita mengpakai salapi, sebab butuh pinalita, ay, sorry, pinilita.

0: 희망라운 희망라운
1: 희망라운 모든 여기 꺼내 다 왔고 모두라고 이게 시계 빨리기다 이게 내가 마음껏 도서도서 있는 뭐 링다 올린다 빌리빈싱 뭐 할인 오케이 시계 ada kita kesempatan bagaimana kalau kita ini sebagai suku-suku jelek kemudahan Filipina ada nak awyo pasang kuman yang bergerul bak ketahas Sinti Musman lain gendul bakan kesulina awar jatmai baka di tamat pagdurutan wala tamat din minakukuhaan ng mga saring pa sources at tamat na lang yaw so kita sunod lang kita kung namit baga nagpapasabutin, papasunod natin ng mga negosyante. Eh, makita yung pwede kayo, maaaral makita yung nangyipus, hindi nga, bungol. Bungol na kuno, bangag pa. Ayaw, agad ka mo ito, ang kadimig na papapatod, ang nga bangag, tul-tul man, kamuit bangag. Hindi, sabi ka kira, puro man, amo man itong mga akusasyon, puro man itong mga akusasyon, amang kundong kakasuka, hindi man lagi pinagipang kaso. Only in the Philippines. So, mati kita kasangkayan. Waray pag magpagasulina, among ani nga nila kabalay, nag-tarotambay lana, kaya baga di rin kaya ito na akong resources si Takbulsa. Araw pa, may kamay 40 na, 44 centimos. Hindi na mo lang ang nalit. Pilipinas. Inoko. 60 pesos. Ang pera, kasintimos, ang higing rollback, ang diesel. Pero yung nalapapareho, ah. Is naman lasing ko piso si gasolina. Pero yun din yung mga nagninegosyo. Pero kaya wala ko nahihirin mo talaga ang ina. Magbalin niyo kung mag-ilis yung kita boss ay na kung magbalin yung presidente. Eh, mula ito. Damo man at mga nag-inegosyo yan yung pagdaga pamasaheros. Adi nga ni nagra-rally sa Sino Kumis. Wala nga may situgaw. Rally-rally, reklamo. Parang mo, yaw-yaw, yaw-yaw. Araw man, nagbudlot man ito yung presidente. Di kita, mas burubudlot kita. Kaya ano, oh, pagpakisagapig man kita nga butante, di man kita maharap bumilit ka mga nagsakto. Makaaray, huwag rin duro. Amo tak sinisering, I have been in Europe for how many months? The good are there moment German greeting good discipline na good attitude ito lang ang dua so Pilipinas kung magsusunod lang kita yung tama ng sakto ng pagdisiplina ng barbatasan ng tultul eh wala kita mga batasan bis naman na pagrespeto bis naman na pagpilihin tamang ng sakto waray mga barbatasan nasasapawan ng kalaki pera pera lang galit mayroon talagang buhay habang may buhay may buhay buhay sa'yo ibigay ang buhay-buhay para kang iday sa'yo ibigay ikaw rin hinday kaya yung tumadaan yan siya ngayon may day ko na ito niya sir ano may day ko na ito tindahan. Ha? Him, sir? Oo. Bisa nga, itong Grisman, may dagihap. Ano natitira? Tindahan dihap. Ano tindahan nira? May dagihap nira. Bikiri 1? Bikiri 2? Kirida 1? Kirida 2? Ha? Ano nga bikiri 1? Bikiri 2? Tentul, don't remember. Diing kalot itong pagkakita. Waray man o binin siya, ay nalang itong, kaya mo mag-dihin natin, Bartis. Baik, dah bagus sangat urus imang ini kita lo. I thank you Lord dan natin panahon na baga ini nawarag yapon ang uran ng dalundog na tigda. Okay na lang kay baga sana nga dahil ito kung maura na maganda, bubuso na lalugod dito para kinabukasan na rin na uran. O sa kaadlaw uran, kumamo naman na buwas kaadlaw, sunod dalawat uran. Baga alternate na lang, baga siya man. Mabibigyan ng Senado, alternate ng pera, kung pangwarta, pangwarta. Kung ang panahadag ka na. Ay, nako. Lutsal niya. Bato-bato, salamit. Ang tamaan. Huwag kang magagalit. Ang galit. Ay, lagi. Pikon. Be. Nari kita kasanggaya. Waray man ang investigasyon ng Bureau of Post Fishing ng mga smuggler. Agricultural pampagod, mga agri-smuggling. Yung gamba, mga parakan uma. Sabi yan. Ay, nako. Ano? Ano naman doon? Nakapalit ka bahing liquefied petroleum gas, nabusan ka? Nagkaraan na presyo yun ah. Yan hani mo pagpalit ng petrolyo. Yan na presyo. Kaya na, ito na excise tax yung suspended nanay on the Bureau of Internal Revenue. BIR? Hindi ba bigay? Ikaw? Regalo? Sa Pasko? O yan ang hindi ko alam. Sa'yo lang yan. Sabi ni Basti, hindi ko alam kung anong negosyo ng ati ko. Sambala dun. Ay, dako. Bueno, ito oras ng panahon. Masakay ka, engineer. Pangasokin natin ito matoy, masakay ka muna sa plano. Ala, kung nga hindi yung biyahe, hindi na may ha. Hindi na, amo na yun yung sinisering. Ang kataas, nag-preciate, pamasa. Pamasahe? Ito ni Roblano, taas na? Ay, tulusto pa. Nagmahal na itong pamasahe ni Roblano. Alas, singabot ka mo pag layo-layo at layo nasod. Masigil siya sa primeba ni Banan. Hindi ang kwarta mga kinawat malititiba. Diring ang tanan. Lawag. Ito nga mga ada gobyerno ng mga official bangin, lugod, kinawat kawat. Pero mga katrabaho mo, kung baga diring man. Very good. That's right. Ah, kung na-listen mo na kung not all. Ah, pwede ka daw dog na mga pagsingabot kaya lang pag-pulisyon. Pero magkano mag-ilat oras yan para ang mga sa kaya ni Talento Correo pagtapos na itong pagkaurusa at ang pan-Martes ng edisyon. Ang atong manasok ng tigpamating na permi na katutok. Thank you so much. Ang aranggan po natin partner nila engineering, IT, siyempre. Ngayon, ang aranggan po na natin chief executive officer, at isang time president ang magkalalaan nga itong station, labis na dito upo na itong Pormok City. Kunali ko na sa Bago, bilhin ako siya. E wala na ibusin sa akin, sorgo na kanginan, miyembro ka na asap, anak, sa public. So, ilo kayo dito sa mga pangkulog. Salamat tayo po natin. And kumusta ka mo? Bye! Thank you. Natin duwag ko ulit Governor. Governor Carlos Jericho Ike Pichilla. Thank you, God. And happy birthday na tayo na Mayor Regis Martin Pichilla. Thank you. Bye-bye.
0: This program is brought to you in part by the Provincial Government of Leyte.
2: You have just heard a paid block time program. The views and opinions expressed therein did not necessarily state or reflect those of the management, the station, and the network.
3: Himang Rawon! Ano ang mga issue ngan istoryahon nga ginhimang rawan niya na? May kalabutan ba kita? Kinahanglan ba paghimangrawan? Dini hataramdan, himangrawon, atun paghihisgutan, panginginanuon, ngan klaklaruhon. Himangrawon, ang iyo magiging giya, hakalamragan han istorya, himang rawon.

0: get up. It's Retro City.
1: Touch me. This is the night.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog, ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe, Prime ang resulta.
3: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines. This is 107.9

0: kidney care time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gyud na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.

get up. It's Retro City.

0: Ikaw mga suki na tong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulayod ang bagong produkto Ivory Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
6: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat
8: The station that resonates with your lifestyle.

0: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa eyeberry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
2: Sulaypod ang bagong produkto eyeberry gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Perhesyoning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: song Wake Me Up When September Ends. So, lapit na natin gisingin sila.
1: Malapit na ang alin?
0: Eh, sabi nung kanta, Wake Me Up When September Ends. Ah. Eh, malapit na. Dahil pa Oktubre na tayo, partner. Dahil ngayon, at 30 na.
1: Wala ko, ano, malapit na eh.
0: Oo.
2: Bakit?
1: Oh, bueno. Malapit na, mga kapatid, ang bayaran na naman po ng bill.
0: Kasama din
1: today
0: yun.
1: Yan. Opo, it's a payday. Wednesday, are you ready?
0: Sabi ng mga manggagawa, may matira kaya sa sweldo ngayong araw na ito?
1: Aha, eh well, sa ating pong lahat ng mga uri manggagawa, kahit na po ano pang ating pakiramdam, mga hinaharap ng mga pagsubok sa buhay, obligado pong bumangon. At importante po sa ating lahat, mga kapatid, na tayo po, una, ay humihinga pa, mga buhay pa, at may pagkakataon po na makapaghanap buhay pa. Amen?
0: Amen!
1: So, pagpupugay po muli sa lahat ng mga uring manggagawa, mabuhay! Sa mga anak na nag-aaral ngayon, pasalamat kayo at kayo'y nakakapag-aral pa, ha? Sa lahat ng mga bata na nag-aaral pa ngayon, thank you! Sabihin po ninyo, thank you, Papa, thank you, Mama, salamat, Lord! Dahil hindi lahat ng mga bata ay may pakakataon na makapag-aral. Ang agang nangangaral ni Lolo.
0: Tama naman. Oo, you should be grateful.
1: Yes.
0: Hindi lahat ay nabibilhan ng laptop.
1: Aha, ganun.
0: Totoo yun ah.
1: Laptop. O sige, sumamaya pong ating magandang balita tungkol sa laptop na yan. Pero mga kapatid, ito ho muna ang ating pinakamagandang balita nga po today. Tayo po ay nakakapag-broadcast pa. Tayo po ay nakabangon pa. So Lord, muli po maraming salamat po sa biyaya ng pahiram na buhay. Panginoon, kayo na po ang bahala sa amin. Sa aming mga manggagawa po, sa aming himpilan, sa lahat po ng aming mga takapakinig, lalo na ang mga manggagawa po na hirap na sa buhay, hirap sa pangangatawan dahil po sa dami ho ng mga nararamdaman sa katawan. Mahal na Panginoon, yakapin niyo po kaming lahat. Gabayan niyo po kami muli sa panibago pong araw ng aming paggawa. Alagaan po ninyo ang lahat ng aming takapakinig, pati po ang mga tao na ang tangi po lamang gusto ay makatulong sa kapwa. Lord, bless them more. At muli, Lord, salamat po. Salamat po sa lahat. Salamat po. Thank you, Lord. Kayo na pong bahala sa aming mga leader. Kayo na pong bahala sa kanilang lahat. Pagpalain niyo po ang mga leader na totoong naglilingkod sa bayan. At muli, kami po ipagkalooban niyo pa rin ng kahinahunan na tanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. And all of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen.
0: Amen.
1: Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, salamat, salamat. Ngayon, mga kapatid, yung ating pong laptop project ay mukha pong may magandang balita na. Yung ating winner kahapon, nakapagpadala ho ng kanyang mga patunay, mga past 11 PM na. So mamaya pong ating remittance, it's 5,000 pesos. Dalawa po itong araw magkasunod, ha, na 5,000 pesos. Ang ka naman nakakita ng programa Makikinig Kalaang, ha? Ang iyong papremyo ay, well, magsisimula sa 2,000. Pero kung minsan po, ay higit pa sa 2,000 piso kaya sa ating mga Happy Anonymous. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat and God bless you more. Alright, ngayon mga kapatid, ang ating unang tugtog po ay Laki sa Layaw. Sa lahat ng mga Laki sa Layaw, o sige.
0: Sana all, Laki sa Layaw.
1: Mga Laki sa Layaw po na sa dami ng nag-aawak-awak na pera, ay bibili pa ng mga bahay para lamang pag-imbakan ng pera.
0: Diba? Saan ka naman nakakita ng ganun? Naakala ko sa pelikula lang talaga nangyayari.
1: Ang tawag nila dyan direct ay cash house. Bili mo nga ako ng bahay sa ano? Bili mo nga ako ng bahay dito sa sa Valle Verde 2. Kasi yung ating bahay sa Valle Verde 3 puno na. Wala tayong paglagyan ng pera.
0: Ba? Ayos ano. Tayo, hirap tayong magkasya sa bahay natin. Sila, ang bahay, ginagawang imbaka ng pera.
1: Ay, talaga naman.
0: At cash pa nila binibili yan, ha? Hindi hulugan sa banko yan.
1: Sige. So,
0: ang matindi pa nito, hindi nakapangalan sa kanila pag binili nila.
1: Well, anyway, sana po mahimbingan ka nilang tulog.
0: Kung nasan man sila ngayon.
1: Sige. So, anyway, handa na ba kayo? Yung impeachment po mga kapatid ay bukas na daw po. Wala ngayong trial. Kung kayo pinanood kahapon, kayo ba'y nadismaya? Kayo ho ba'y nagulantang? Kayo ho ba'y nagtakapa? Kayo ho ba ay nababagod na? Dahil nga po sa kahapon, wala ho namang ganong inaasahan na fireworks.
0: Wala pa rin pasabog.
1: Sinasabi ng iba, bagamat kahapon din po nag-rule ang presiding officer na hindi mo pa pwedeng obligahin yung nasasakdal na aminin niya yung mga dokumentong iyan na nanggagaling sa bangko. Yung sinasabi pong stipulation. Maganda mamaya maipaliwanag sa atin yan. Ano bang ibig sabihin po niyan? At mukha pong dahil dyan, asahan na po natin ang matinding balitaktakan at objection kapag po isinalang na yung mga dokumentong yan sa actual na trial.
0: Ngayon ang tanong, kailan ang salang niyan?
1: Tignan natin kung ito ay magsisimula na tomorrow. But meantime, kami po ay handang-handa na para magsimula na po sa ating pong paghahatid sa isang iglap po lamang ng mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo. Isang bagyo namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility.
0: Davao City Mayor Baste Duterte sumalang po bilang hostile witness sa impeachment trial ng kanyang ate na si Vice President Sara Duterte sa Senado.
1: Mayor Baste kinumpirma na kilala nila si Jaime Tan Cruz at kasosyo niya sa negosyo.
0: Samantala, Senator Judges kinwestiyon ang 19 na pinasok na kontrata ng GenCorp sa Davao City sa loob lamang ng 5 taon.
1: Dating Senador Antonio Trillanes IV, titestigo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
0: Trillanes, binanatan ang kawalang alam ni Mayor Baste Duterte sa mga interes sa negosyo ng kapatid niyang si VP Sara.
1: Senate Impeachment Court, ipinagpalibang po ang nakatagdang paglilitis ngayong araw na ito. Paglilitis sa Vice President dahil daw po sa masyadong maaga raw ang kanilang usad sa nakatakdang schedule.
0: Counsel for the Prosecution Attorney Benjamin Tolosa pinagsabihan ng Senate Impeachment Court dahil sa paglabag niya sa sub judice rule. Tolosa pumalag, VP Sara dapat din daw higpitan.
1: Attorney Michael Powat, pinabulaan po naman ang pahayag ni Attorney Paolo Panelo tungkol sa umano'y naging reaksyon nito sa ruling ng impeachment court sa voting threshold.
0: Get Alive! Iyan po ang tugon ni House Prosecutor Isabel Sabora sa mga bumapatiko sa kanyang personalidad, kanyang estilo at pagiging prangka sa paglilitis.
1: Bureau of Immigration at NBI kinumpirma na hindi pa umuwi ng bansa si dating House Speaker Lord Alan Velasco at ang kanyang misis.
0: Bureau of Customs, humiling po ng lookout order sa Bureau of Immigration laban sa 7 na opisyalis ng customs na haharap sa kasong kriminal. Kaugnay po yan ng agricultural smuggling.
1: Dating DPWH Secretary Manuel Bunoan na natili pong akusado sa mga natitira niyang kasong katiwalian na pending ngayon sa Sandigan Bayan.
0: Sandigan Bayan, ibinasura naman ang mosyon ni dating Senador Bong Revilla na alisin si Associate Justice Carl Miranda sa paglilitis sa kanyang kasong malversation.
1: Dating opisyal ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na nawagan na paigtingin ang paghahanap sa 2 nakatakas na opisyal ng POGO.
0: Defense Department, hiniling po sa NBI na imbestigahan ang kumakalat na peking liham na may komunikasyon daw si Defense Secretary Chodoro at CIA kaugnay po sa operasyon sa Ayungin Shoal.
1: Mosyon ng kampo ni dating Pangulong Duterte na ipasuri sa mga eksperto ang mga ebidensyang inihain laban sa kanya, ibinasura ng ICC.
0: Philippine Coast Guard, pinalayas ang barko ng China at maliliit na bangkang pangisda sa Kota Island, West Philippine Sea.
1: DepEd sumobra ng halos 1,000,000 pisong ayuda sa Senior High School Voucher Program ayon sa Commission on Audit.
0: Mga kumpanya ng langis, inutusan po ng Department of Energy na magsumite ng buwan ng ulat sa presyo ng LPG at kerosene bilang bahagi ng pagsusuri ng pamahalaan sa suspensyon ng excise tax.
1: Balita po naman sa Metro Manila. Sa kabila po ng taas pamasahe, grupong piston, tuloy ang transport strike kahapon pero grupong manibela, tinapos na ang protesta.
0: Face-to-face classes sa ilang mga universidad sa Maynila suspendido pa rin dahil sa transport strike.
1: Mga taga Marinduque nagprotesta sa harapan po ng DENR para na maisapinal na ang $100 milyon na settlement sa mga biktima ng Mark Copper Mining Disaster noong pang 1996.
0: Dapat isa lang movement magsasagawa ng kilos o pagkilos sa Region 10 para maipanawagan ang pagpapatupad ng anti-dynasty law sa pamamagitan ng People's Initiative.
1: Sierra Madre Protection Bill lusot na sa komite ng Kamara.
0: PNP iniimbestigahan ang pagsalakay ng akyat bahay sa loob ng eksklusibong Forbes Park Village sa Makati.
1: Our Lady of Fatima University nagsuspinde ng pasok kahapon matapos makatanggap ng banta ng pamamaril.
0: Sa mga balita po sa lalawigan sa Luzon, dalawang lalaking nahulihan ng 350 kilo ng kontrabandong tuyo na butete o puffer fish. Arestado sa Pio Duran sa Albay.
1: Sa Albay pa rin, klase sa lahat ng antas pampubliko at pribadong paaralan suspendido dahil sa transport strike.
0: Babaeng bombero sugatan matapos ang pananaga sa Barcelona, Sorsogon.
1: Patay po naman doon sa Kabisayaan nang natagpuan sa loob ng kanyang sasakyan ang radio broadcaster na si Sam Constanilla sa lungsod ng Cebu.
0: Samantala, probinsya sa Visayas, pinaghahandaan na ang tagtuyot na dala po ng El Nino na magdudulot ng pagkalugi sa ating mga magbubukid.
1: Nauwi naman sa pananaksak ang alita na magkapitbahay sa Burawen doon sa Leyte dahil sa kahol ng alagang aso.
0: Balita po sa Mindanao, drug trafficker arestado sa Tawi-Tawi. 20 milyong pisong halaga ng shabu na samsam sa suspect.
1: Nasa 20 milyong pisong halaga po naman. Shabu ay nasa batrin sa karagatan, bahagi po ng Tawi-Tawi.
0: Barangay Chairman, inatake po ng armadong grupo sa lungsod ng Cotabato, kapitan at kanyang mga kaanak na kaligtas.
1: Higit naman 500 pisong o 500 sako ng hinihinalang mineral ore nasa bat naman sa Port of Dapitan sa Zamboanga del Norte.
0: Babae patay habang ang kanyang asawa sugatan sa pamamaril sa Sultan Kudarat.
1: Kapulisan, pinutakti naman ng mga sumbong ng pagbabanta online matapos ang malagim na insidente ng pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato.
0: Sa balitang pang-consumer at pangkalakalan, piso posibleng humina hanggang 66 kontra US dollars sa susunod na taon. Aray ko po, ayon po yan sa United Overseas Bank.
1: Pamahalaan, uutang ng halos 900 bilyong piso mula sa panloob na merkado. Ibig sabihin, ito ho ay uutang dito po sa mga local banks natin at financial institution o domestic market.
0: Samantala, sa iba pang balita, Administrasyong Marcos Jr. target makalikom ng 150 billion pesos mula sa pagbebenta ng retail treasury bonds sa mga maliliit na mamumuhunan.
1: Luxury car dealers, pinaghahandaan na po ang epekto sakaling ang maipasa ang panukalang batas na magtatakda nang nasa 75% ang karagdagang buwis sa mga mamahaling sasakyan.
0: Pangulong Marcos Jr. nakatakdang pulungin ang kanyang economic team para sa planong reforma sa buwis.
1: Na naman, buwis na naman, tax pamor, 500 pisong aumento sa sahod. Matatanggap na po ng mga kasambahay sa Central Visayas sa susunod na buwan.
0: Inalis na ng Agriculture Department ang ban sa pag-angkat po ng domestic and wild birds at iba pang mga produkto mula sa bansang Albania at state ng Indiana sa America.
1: At tatlo sa bawat 5 Pilipino handang magbayad para sa 5G connectivity sa lahat ng oras.
0: Pilipinas nasa 79 na pwesto sa Legatum Prosperity Index na sumusukat sa kasaganahan ng isang bansa batay sa kaunlaran, kalayaan at sa lipunan.
1: Abiso po naman sa ating mga kapatid, suriin ng mabuti ang inyong susunod na bill sa kuryente. Sa bagong resolusyon mula sa ERC, ipapakita na ang maliwanag na breakdown ng sinisingil ng utility companies tulad ng system loss charge at value added tax.
0: Bonjour, Air France! Balik na po ang direct flights para sa biyaheng Manila to France at vice versa simula po yan Oktubre.
1: Ayan, maaari na magliwaliw ang mga magnanakaw sa gobyerno. Mga online sellers po naman, binigyan na po ng hanggang katapusan ng Oktubre para maglagay ng BIR badge sa kanilang online selling accounts.
0: Balita naman po sa ibang bansa, malaking bahagi ng gilid ng bundok sa Mykali-Gandaki River sa Nepal gumuho.
1: Sandatahang lakas ng Estados Unidos, naghahanda ng lisanin ang mga natitirang base sa Iraq.
0: North Korean mines, sinisising dahilan ng pagsabog sa delimitarized zone na ikinasugat ng dalawang tao.
1: Po Pope Leo XIV, inamin na may ilang organisasyon sa loob ng simbahang Katolika na naging sistema ang pang-aabuso.
0: Iranian Revolutionary Guards, tinawag po na sinungaling si US President Donald Trump at Trump itinago daw ang katotohanan sa nuclear program ng Iran.
1: Mga namatay at higit ng 80 ang sugatan, mga kapatid, sa malawakan pong Russian drone attack sa Ukraine.
0: Samantala mga kapatid, sa Sports 5, nadulas man sa practice, Pinoy pole vaulter EJ Obiena nasungkit ang ikatlong ginto ng Pilipinas sa Asian Games matapos tumalon ang season best 5.91 meters, the best in Asia, mga kapatid.
1: Malapit-lapit tayong kanyang 6 meters, ha?
0: Konti na lang. Ayan,
1: konting spring na lang, EJ.
0: Galing ang galing.
1: Oo, buti ho na lamang at kung siya'y madapa, no? Dahil po doon sa dulas nga ng ulan, ay hindi po siya nabalian. Buti ho na lamang. Mabuhay ka, EJ! Uusad naman sa second round ng double tennis, ang tandem o doubles tennis, ang tandem ni Alex Ayala at Shira Rivera matapos talunin ang kapares mula sa Hong Kong.
0: Samantala, sasabak po sa quarterfinals sa tennis si Alex Ayala mamaya kontra Joanna Garland ng Chinese Taipei.
1: Go Alex! Sa surfing naman, naglaban ang dalawang dalawang taga-Siargao para po sa bronze sa men's shortboard. At sa huli, si Jayward Alciso ang mag-uwi ng bronze medal.
0: Samantala, women's sepak takraw, umukit ng kasaysayan matapos pong manalo ng silver medal sa Asian Games.
1: Kampanya po naman ng Philippine Golf Team sa Asian Games. Magsisimula na ngayong araw sa gitna pa rin po ng malalakas na mga pag-uulan.
0: Philippine Boxing Team, sasandal kay Carlo Paalam sa pag-asang makakuha ng ginto sa Asian Games.
1: Go Carlos! Samantala po naman sa balitang entertainment, ng anak na ang model na si Barbara Palvini sa social media post. Ipinakita ni Barbara at ng kanyang asawang si Dylan Sprouse ang kanilang baby girl.
0: Samantala, hardcore rock band na Sleeping with Sirens pupunta sa bansa para sa kanilang Asia tour.
1: Hindi natin sila medyo kilala, ha? Pero okay lang. Kilala mo sila?
0: Oh, si Dylan, kilala ko. Si
1: Dylan
0: Katia.
1: Minor, kilala ko.
0: Ay, si Dylan Minor, oh, kilala-kilala natin yan, okay. Syempre.
1: Yan po ang isang iglap sa mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo. Mga detalye ng ilan sa mga balitang ito susunod na sa
0: News 5!
2: FM Filon at DJ Chacha sa True FM.
3: Dito ka sa balitang walang dagdag bawas.
4: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang angulo
3: at sa komentaryong hindi bias.
5: Sabi ko, andyan na tayo sa
3: buo ang kwento. Balitang may konteksto.
6: By June 30, yung
3: dahil dito, bawal ang fake news.
7: Sa mga issues sa bansa,
8: no, no, yung bill.
3: Kasama si Jovi Francisco, Aricel Halili at Chicky Verhel. Dito tayo, sa totoo lang.
9: Mapapanood una sa Signal 1 News Channel 8 at 250. Pagkatapos sa 1PH Channel 1 at 105.9 True FM. Tutok din sa Facebook, YouTube at Signal Play App.
10: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
11: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapit puro kontrabida pero hindi ko nakalimutan. Hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
12: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
11: Hello! Hey, 1, 2, 1, 2, 3, 4, again! 2, 1, 2, 3.
3: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw. Tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.

0: Bill.
1: Cheese ring, ang sarap balik-balikan. Mabibili sa inyong suking tindahan. Cheese ring, can't get enough by Regent.
2: True and
3: good morning,
4: guys.
5: Rock and roll.
6: Rock and roll, ganap ng alas 6:28 mga kapatid. At ang ating pong tamang oras atid sa atin ng Boss Max 3 Coffee, thank you very much. Panalo ka, sarap magkape. Boss Max 3 Coffee, available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven South Star Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much. Ha? Boss Max 3 Coffee, amoy palang quality coffee beans. Ramdam mo ka agad yan. Yes, amoy palang, dama mo na.
7: B107.9. We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Na po kayo. May 96K po kayo kay Seth.
6: Yan ang gagandahan.
10: Oo, tama Seth, no? Naku, na-excite na si Lola. Hindi mo pwedeng hindi ibigay. Ang swerte mo naman, Seth. May Lola ka pa.
6: Yes. Grabe, oo naman. No? Actually, si Lola may nanay pa, di ba?
10: Ayos!
6: Ah, wala na.
10: Waba pala ng buhay niyo, Seth. Wala ano na. Daw ang sikreto ni Lola?
6: Sorry.
10: Oo. Talagang anyway, ang sikreto lang ni Lola, maghalo ng mani pampahaba ng buhay.
6: At advance happy birthday kay Ginoong Santi De Jesus, ha? Ano, Seth? Anong balita? Mukhang magpaparamdam daw siya sa Friday kasi birthday niya. Ka-birthday niya sa Dimpy.
10: Oo. Sir Santi, advance.
6: Siya ang sasalo doon sa commitment ni Chacha muna.
10: Nakons! Come on, paalam mo pa lang, Santi. Okay. Santi, lagyan mo ng kape, ha? Happy birthday, Santi De Jesus. Ah, bukas daw siya magpapadala.
6: Bukas ba?
10: Bukas na agad.
6: Webes, agad-agad na bukas. O sige, so sa Friday si Chacha.
10: Ay, maliit na bagay
6: doon,
10: yan.
6: Para doon sa kanyang mga tatanggapin na mga parangal.
10: Naks naman.
6: Ayan.
10: Nadamay na naman ako sa'yo, ha?
6: Oh, ayan.
10: Oy, pasalamatan natin ulit ang Alta Media Awards muna.
6: Alright.
10: Best FM radio program nga po ang inyong likod. Makita-kita po tayo dyan sa October 22. Maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng Alta Media Awards 2026.
6: At sa lahat din po ng mga nominasyon, maging sa KBP o Catholic Mass Media Awards, muli po salamat po na marami, ha. Sabi ko nga, ito pong amin pong pagkakataon na makapag-broadcast sa himpilang ito ay sapat na.
10: Mm-hmm.
6: Pero yan pong ganyan ho ng mga pagkilala ay bonus po na maituturing.
10: Alright?
6: So
10: amen.
6: Yan po ay inspirasyon sa amin para ho lalo pa tayong gumising ng pagkaaga-aga at pagbutihin po ang ating ginagawang paglilingkod. Katuwang ang lahat ng aming kasamahan ngayon sa himpilan na katuwang po namin para po mapaglingkuran ang bayan. So Chacha, pakain ka na.
10: Ito. Sa akin ba yung award, partner? Sa akin yun.
6: Yes, oo.
10: Salamat
6: sa'yo
10: naman. Yung ito, yung sa Best FM radio
6: ano?
10: Program.
6: Ano sa'yo?
10: Salamat, ano?
6: Anong
10: parang may mga
6: sa'yo?
10: Nagme-message nga
6: anong
10: sa akin.
6: Anong parang sa'yo? Ano sa'yo?
10: Sa atin ba yun? Sa atin yun, di ba? Yung nga, yung Best FM radio program sa Alta. Salamat po. Thank you.
6: Ito ang News 5 sa 105.9 True FM RPTV 1PH TV 5 at maging sa True FM TV on Signal. At ito nga ang galipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon.
10: Ako naman po si Zarina Guevara.
6: Wala ro talagang alam si Mayor Baste Duterte na konektado ang kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte sa kumpanyang nakatransaksyon ng Davao City LGU. Ayon po kay Mayor, sa impeachment trial po lamang daw niya nalaman na meron palang business interest si VP Sara sa kumpanyang GenCorp. Yan po ang kumpanya nakakuha ng 19 na kontrata sa Davao City LGU na nagkakahalaga ng milyong-milyong piso. Gate naman ni Mayor, kung alam daw niya na may conflict of interest ang kanyang kapatid sa GenCorp, ay hindi niya ito dapat pinayagan. Tanong tuloy sa kanya, bakit hindi raw alam ni Baste na inilagay ni VP Sara ang kanyang salen na may business interest ito sa GenCorp?
11: You don't have personal knowledge or information with respect to the disclosures that she made in the salen.
12: We simply do not discuss this.
11: And
12: I did not ask. It's her privacy.
0: It's not my responsibility to know this.
6: Yan po tinig ni Mayor Baste. Kumbaga, di ba lookout yon din noong ma-official ang gobyerno. Actually, yung mga ganyan mga bagay-bagay. Pero yan po ang pahayag din kahapon ni Mayor Baste.
10: Samantala, sinubukan namang usisain ang prosecution kung 5 taon na bang operational ang GenCorp bago nakakuha po ng kontrata na requirement ng Davao City LGU. Pero hindi raw alam ni Mayor Baste kung nakapag-comply dito ang kumpanya. Ang giit po niya, dumadaan ang mga kontrata sa City Administrator, Chief of Staff at mga abogado niya bago ito mapirmahan. May payo tuloy sa kanya si Senator Judge Erwin Tulfo.
4: Siguro, pagbalik ko ninyo yung Davao, kailangan ninyo patawag yung inyong Chief of Staff dahil sa kanyang kakulangan sa ikang kaalaman o pag-iimbestiga, sasabit po kayo. Mas maganda siguro pa-imbestigahan ninyo.
0: That would be appropriate.
4: So, okay. So, sanayin po kayo na kailangan siguro pa-imbestigahan.
0: If there is a breach in law or pagka may problema, then of course...
10: Yan nga po ang dinig ni Senator Judge Erwin Tulfo at Mayor Baste Duterte.
6: Sa ibang balita po naman, kinumpirma ng Immigration Bureau at ng NBI na nakaalis na po sa Pilipinas si dating House Speaker Lord Alan Velasco. Sa gitna yan ang aligasyon ng kanyang dating security aide na si Rodolfo Gracioso na naghatid siya noon ng mali-maletang pera kina VP Sara at sa mga Duterte. Una nga pong pinabuluanan ni Veloso ang naturang aligasyon, o Velasco ang naturang aligasyon. Ayon po naman sa BI, walang hold departure order laban sa dating kongresista, kaya malaya siyang makakalipad kung saan niya gustong pumunta.
10: Sa kaugnay na balita, pagmamayari daw ni dating House Speaker Lord Alan Velasco ang ilang bahay na sinalakay po ng NBI sa Pasig City nitong buwan ng Agosto. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may kinalaman sa illegal na baril ang operasyon pero hindi raw nila agad nalaman na pagmamayari ito ni Velasco dahil nakapangalan ang mga ito sa kanyang mga empleyado at isang kumpanya. Nangyari ang raid noong August 24, 4 bago lumipad papuntang Japan ang dating kongresista. Base po sa record, September 14 pa dapat bumalik si Velasco. Ang misis naman nito lumipad papuntang Hong Kong noong September 24 at pareho silang hindi pa nakababalik ng bansa. Ang payo ni Matibag, mainam na umuwi na si Velasco at sagutin na lamang ang mga alegasyon ni Rodolfo Gracioso.
12: We're not saying na totoo yung mga sinasabi niya or hindi totoo yung sinasabi niya. This is something that we have to check. And for those who named dun sa ano, yung mga pinangalanan dun sa bibit na yan, this is also their opportunity to confront yung statement niya.
10: Yan nga po ang tinig ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
6: Matagumpay po naman na itaboy ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese militia vessel at higit na 20 bangka ng China sa Kota Island doon sa area ng Palawan. Ayon sa Coast Guard, tila umaali-aligid sa palibot ng isla ang mga bangka. Sa unang tingin ay tila normal ang na mga nangingisda lamang ang sakay ng mga bangka pero wala ro bit-bit na mga lambat. Dahil dyan, agad itong itinaboy ng mga tauhan ng PCG ang natura mga bangka na posibleng nagmamanman sa isla. Ito rin daw ang unang pagkakataon na lumapit ang mga bangka sa isla na maliwanag na illegal dahil nga sa wala silang permiso. How do you solve a problem like China, ha? Huh? Opo, kasi nga mga kapatid, ano po ngayon, iba na pong kanilang sinasabi naman. Dati-dati po yung kanilang claim na wala silang kinalaman doon sa mga scholars nila na umaangkin po sa Batanes bilang bahagi daw ng teritoryo ng China. Ngayon, ang Chinese Embassy po, iba na naman ang sinasabi. Mamaya po, maganda pag-usapan yan. Meantime, alas 6:37 na po ang ating tamang oras ngayon.
13: Sasakay ako ng jet ski.
6: Oh, okay.
10: Pwede ba yung kaya ba yung from The Hague to West Philippine Sea?
6: Ha?
10: No, hindi kaya yun. Malayo masyado Erwin ang biyahe doon.
6: Oh, pero sige po, sir, tandaan po ninyo ha, kapag may reseta ang doktor ninyo, sa lahat po ng ating takapakinig, kapag po may reseta ang ating mga doktor, alam nyo bang pwede na po tayong pumili ng world-class na mga gamot?
10: Reseta ba sa high sugar? Piliin po ang world-class.
6: Mga kapatid, reseta po sa mga nahahigh blood sa high blood, abay piliin lamang ang World Class.
10: Reseta sa high cholesterol, piliin ang World Class.
6: Mga kapatid,

0: sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Muli, pagpupugay sa lahat ng mga uri manggagawang Pilipino na world class. Mula sa world class Raya Generics, ilang pang balita susunod na.
1: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Raya...

0: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
1: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung

0: Hard starting ka na naman, bigo na naman. Ito ang para sa'yo, Bagsik to. Bravo Food Supplement for Men. E di ba nga, masarap ang buhay, kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo.
1: Vroom vroom, mapapa, bravo, ka talaga.
0: Yan o, talaga naman. Bravo, mabibili yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-Bravo, vroom vroom. Good morning, Buboy. Ano, nag-Bravo ka na ba? Ay dapat lang, ha? Ngayon mga kapatid, ang ating pong pabida, maya-maya po lamang ng kaunti, magandang ating pabida today. Abangan sa lahat ng ating mga suki, maya-maya po lamang ng kaunti. But meantime, tayo po'y nagbabalik sa paghatid ng mga importante at mahahalagang talaga namang dapat niyong malaman ng mga balita ngayon.
2: Balita po sa mga lalawigan. Patay po ang isang retiradong sundalo sa Pananambang sa Cagayan de Oro City. Nakuhanan sa video kung paanong malapit ang binaril sa ulo ang biktima. Agad ding sumibat ang mga suspect matapos po ang krimen. Sa investigasyon, on-call driver ang isang abogado ng biktima. Papunta sana ito sa bahay ng kanyang amo ng sundan siya ng mga suspect. Iniimbestigahan pa kung may kinalaman sa trabaho ng biktima o personal na rason ang motibo sa krimen. May dalawang persons of interest na iniimbestigahan sa ngayon.
0: Samantala po naman, patay ang isang babae habang sugatan ang kanyang mister matapos silang pagbabarilin sa kanilang bahay sa Esperanza doon sa Sultan Kudarata. Sa paunang investigasyon, apat na hindi pa nakikilalang lalaki ang namaril sa mga biktima. Sakay umano ng gray na SUV ang mga salarin. Inaalam pa kung may kinalaman sa negosyong pautang ng mga biktima ang krimen. Iniimbestigahan din kung posibleng ito'y naguugat sa personal na alitan.
2: Sugatan ng isang firewoman matapos po ang pananaga dyan sa Barcelona, Sorsogon. Patapos na po si FO2 Chris Anconde sa pagresponde sa sunog ng mangyaring ang insidente. Agad naman siyang isinugod sa ospital. Inaresto ng suspect na

0: pag-alamang isa sa mga nasunugan at sasampahan ng kaukulang reklamo. Kinundo na ng Bureau of Fire Protection o BFP ang krimen. Ginawaran din nila ng parangal si Conde.
1: Nauwi naman sa pananaksak ang alita na magkapitbahay doon sa Burawen sa Leyte. Ayon sa mga pulis, galing ng inuman sa fiesta ang suspect na si Elias John at ang pinsan nito. Nagalit daw ang suspect dahil sa walang humpay na kahol ng asong alaga ng biktimang si Elias Benji. Nauwi sa suntukan ang komprontasyon hanggang sasaksakin na nga ni John si Benji. Isinugod sa ospital ang biktima na patuloy pong nagpapagaling. Nahuli po naman ang suspect na maaharap sa kasong frustrated homicide.
0: Isinailalim na po sa state of calamity ang probinsya ng Camarines Sur dahil sa dumaraming kaso ng dengue. Sa datos ng provincial government, higit 1,200 na ang kaso ng dengue. Meron ng 18 namatay. Pinakamarami po ang mga kaso sa mga bayan ng Bato, Nabo at Pili. Pinaiigting na ang paghahanda ng mga ospital, referral ng mga pasyente at pamamahagi ng kinakailangang supply.
1: Mabuhay ang mga inhinyero, mga architects, lahat po ng mga nasa construction business. Architect Hana, maganda umaga sa iyo, ha? Sa inyong lahat na mga may pinagagawa, tandaan natin, lagi po standard ang gagamitin na materials, hindi substandard, para hindi malagay sa alanganin ang lahat. Kapag pinag-uusapan natin mga light steel frames, dito ka na sa JMAX. Setting the standard in light steel frames, certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya nga siya may PS mark. Maasahan ang kanyang quality at safety para po sa pinagkakabitan ng mga kisame at dinding, hindi na usong kahoy ngayon. Ngayon po dapat JMAX light steel frames, ito protektado ka, wala kang kakabakaba at duda. JMAX light steel frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at depo, sabihin kaagad ang hinahanap ko, wala nang iba. JMAX light steel frames, ito po'y mabibili sa Ginfats Enterprises, dyan po naman sa Valencia City in Bukidnon. Yun o, Ginfats Enterprises, Valencia City in Bukidnon. Salamat. At sa Magadan Hollow Blocks Trading, sa Poblacion Jimenez, Misamis Occidental. Salamat. Magadan Hollow Blocks Trading, Poblacion Jimenez, Misamis Occidental. At ang JMAX ay available din in leading depot and hardware stores nationwide. Muli, good morning sa ating mga kapatid sa Jaya Steel Industries at sa Ultra Insulated Panel Systems Corporation, sa DN Group of Companies. Maganda umaga po sa inyong lahat. Thank you! Ngayon sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan, para po sa mga suki ng EDSA Busway, eto na. Ngayon po mga kapatid, ay mataas na rin po ang singil sa pamasahe. Inanunsyo po ng LTFRB na 18 pesos na yung minimum fare o yung bayad sa unang 5 kilometro. Malaki-laki ito, ha, 2 piso. And 98 centavos naman ang singil para po sa kada susunod na kilometro. So halos 3 piso per kilometer, ha. Una nga pong inanunsyo ng DOTR ang taas pamasahe para po sa mga public utility vehicles. Matapos irekomenda ng LTFRB na alisin na ang suspension sa fare hike na ipatutupad sana noong pong Marso. Kung 10 kilometers yan, so lalabas na halos 3 times 5 plus 15, 18, aba, eh, sa balikan mo, eh, mukhang halos mag-100 piso na ang pamasahe mo pa lamang. Kung manggagaling ka ng point A to point B,
0: point
1: na
0: to point,
1: mahigit sa 10 kilometers, baby girl.
0: Diyan lang mapupunta yung dagdag sweldo, no, ng ating mga manggagawa. Haru, Diyos ko mga kapatid. Samantala sa iba pang balita, na perwisyo po mga commuter dahil nga sa tigil pasada ng piston sa iba't ibang bahagi po ng bansayan kahapon. Nagwelga ang mga miyembro ng grupo sa Novaliche, Sucat, Pasig, Bulacan, Cebu at iba pang probinsya. Sa simula po yan ang 2 na transport strike. Kulang na kulang pa rin daw kasi ang pisong taas pamasahe. Hindi rin daw nagustuhan ng grupo ang sinabi ng LTFRB na posibleng magkaroon ng rollback sa pamasahe kung patuloy na bababa ang presyo ng langis. Ipinananawagan ng grupo na tanggalan na ng excise tax ang gasolina, diesel at ibasura ang oil deregulation law.
1: Ngayon po naman meron ng dagdag sa sweldo ho ng mga kasambahay sa Central Visayas sa susunod na buwan. Ayon po sa Labor Department, inaprubahan po ng National Wages and Productivity Commission ang 500 pisong aumento sa buwan ng sahod ng mga kasambahay sa rehiyon. Ibig sabihin, nasa 7,500 na ang buwan ng sweldo na ang sweldo po ng kasambahay sa Cebu at sa Bohol. Sakop din po ng kautusan ang mga domestic workers sa Negros Oriental at sa Siquijor. Magiging epektibo ito simula po naman October 14.
0: O, obligahin naman po ng Department of Energy ang mga kumpanya ng langis na magsumite ng impormasyon tungkol sa presyuhan ng kani-kanilang produktong petrolyo. Ayon po sa DOE, kinakailangan na magsumite kada buwan ng mga kumpanya ng tinatawag na cost components ng kanilang ibinebentang kerosene, maging ng liquefied petroleum gas o LPG. Kasunod po yan ang suspensyon ng koleksyon sa excise tax sa mga naturang proyekto. Inaasahang makatutulong ito sa buwan ng review ng gobyerno sa suspensyon bago ang rekomendasyon ng pagpapalawig, pagbabago o di kaya'y pagtatanggal nito.
1: Nagpatupad po naman ang ERC ng panibago pong billing format para po sa lahat ng distribution utilities para matanggal na ang 12% na value added tax sa system loss. Ayon po sa ERC, inaasahang makakatulong ito sa mga consumers para nga sa mas madaling matukoy kung aling mga singil ang pinapatawan ng VAT at alin pong government mandated pass-through charges ang hindi sakop ng naturang pagbubuwis. Yan po'y para nga mas maliwanag kung ano ang mga binabayaran ng mga Pilipino. Sa Oktubre ho, magiging epektibo ang pag-aalis ng VAT sa system loss, pero makikita pa lamang ito sa bill na matatanggap sa buwan ng Nobyembre.
0: Samantala, puntahan po natin ang balita sa labas ng bansa. Kinumpirma ni US President Donald Trump na patuloy pa rin ang palitan ng usapan sa pagitan po ng kanilang bansa at ng Iran. Sa report, nagsisilbing tagapamagitan po ng dalawang bansa ay ang kanilang mediators base na rin sa ilang news outlets sa Washington. Hindi na nagbigay ng iba pang detalye si Donald Trump sa nasabing pag-uusap sa mga kinatawan ng Iran. Unang dumalo sa UN General Assembly sa New York si Iranian Foreign Minister Seyed Abbas Araghchi. Matatanda ang nananatili pa rin ang mailap na peace agreement sa pagitan po ng magkabilang panig.
1: Samantala, sinabi ho naman ng counter-terrorism police sa United Kingdom na walang na-recover na anumang pong pampasabog sa gitnayan ng tangkang pag-atake sa base militar ng Amerika. Ayon po sa British authorities, target sana po ng nasabing pag-atake ang pinapahiram na base militar ng UK sa Amerika sa bahagi yan ng Rough Fairford. Aabot sa 5 ang naaresto ng mga otoridad na pawang mga British national. Sa ngayon po'y gumugulong na ang investigasyon. Pero una pong itinanggi ng Iran na sangkot sila sa tangkang pag-atake bunsod ng pahayag nila na aatake sila sa isa sa mga base militar ng Estados Unidos.
0: Nagsimula namang ipatupad ng Amerika ang pag-ban sa nasa $1 billion na halaga po ng imported goods mula sa Canada. Kabilang sa mga produktong ito ay dairy products, alcoholic beverages at motor vehicles. Alinsunod po sa nilagdaang executive order ni US President Donald Trump na nagbabawa sa pagbenta ng ilang produkto sa Amerika mula sa Canada. Ayon kay US Trade Representative Jamieson Greer, ang hakbang na ito ay resulta ng tinatawag nilang discriminatory o discriminatory treatment ng Canada sa American exports. Bilang sagot sa ginawa ng Amerika, nagpatupad naman ang gobyerno ng Canada ng kaliwat-kanang taripa sa ilang mga produkto mula po sa Estados Unidos.
1: Talaga naman ha ito. Naramdaman po naman ang bagsik ng bagyong Polo sa ilang lugar doon sa Mexico. Kabilang po sa tinukoy na sinalantan ang bayan ng Guaymas noong pong Martes sa tansya ng U.S. National Hurricane Center, may lakas na hanging aabot sa 120 kilometers per hour habang kumikilos sa bilis po na 24 kilometers per hour. At ayon pa rin po sa report, itinuturing na Category 2 hurricane ang nasabing bagyo.
0: Sa iba pang balita, aabot po sa 2,000 robot ang idineploy ng provincial government ng Guangdong sa ilang malalaking planta doon. Ang datos na yan ay itala ngayong taon at inaasahang aabot pa po ito sa 3,000 humanoid robots. Kabilang sa trabaho ng mga robot na ito ay ang quality inspection, paghihiwalay ng ilang pyesa o produkto ng isang kumpanya at maraming iba pa. Hinikayat naman ng lokal na pamahalaan ng Guangdong ang ilang establishmento katulad po ng mga ospital at public parks na ikonsidera ang paggamit ng humanoid robots.
1: Sa oras na alas 6:53 na mga kapatid, Nanay Christy, how are you doing this morning? Sa lahat po ng ating mga suki, ito na ngayong inaabangan, Ate Dina Aquino dyan sa Canada. Kumusta ka na, Ate Dina? Ate Arlene Guanyo, thank you! Ngayon ang ating entertainment news.
0: Sa balitan ng entertainment nga po mga kapatid, inaasahang aapaw ang chemistry ni na Ashton Olviga at David Licaoco sa Philippine adaptation ng hit K-drama na Fight For My Way. Aminado si Ashton, maski siya ay nagulat nang malamang makakatambal niya si David. Pagbibidahan nila ang kwento ng malaas at pusang mag-best friend na kalaunay, nagka-developan. Todo workshop ang dalawa para matanggal nga ang hiya sa isa't isa. Approved naman ang fan sa bagong on-screen love team na Ash Vid. Abangan po ang Fight For My Way ngayong November sa Viva One.
1: Habang muling magpapakilig po naman ang tambalang Joshua Garcia at Julia Barreto sa big screen dahil sa kanilang pelikulang Always Yours, Never Mine. Kagabi, dinagsa ang premiere night ng naturang pelikula kung saan nga present ang Joslia. Sila po'y umaasang magugustuhan ng fans ang handong nilang comeback movie na ito. Sigurado po raw silang maraming makaka-relate sa mga karakter nila dito. Nagpasalamat din sina Joshua at Julia sa fans na patuloy pong sumusuporta sa kanila pong tambalan. Showing na mamaya ang Always Yours, Never Mind sa mga sinihan nationwide.
0: Samantala, 5 araw bago sana ang kanyang concert, inanunsyo po ang postponement ng Where It All Started concert ni Moira de la Torre. Ay, anyari. Sa post nga po ng Ovation Productions, iniurong daw sa susunod na taon ng concert. Wala pang eksaktong date kung kailan po ito mangyayari. Sa Linggo, October 4, dapat idadaos ang concert sa MOA Arena. Hindi na nila idinetalye kung bakit nga ito napostpone, pero humingi sila ng paumanhin. Pwedeng mag-refund ang mga nabili ng tickets sa website po ng Ticketmaster.
1: Ipinanganak na po ng aktres na si Rere Madrid ang panganay nila ni Kai Soto. Kita po sa video kung gaano kasaya ang mister niyang basketball star nang makita ang kanilang unang baby. Say ni Rere, ito raw ang blessing na mamahalin niya at aalagaan. Noong Mayo, ikinasal si na Kai. At tama bang bigkas ko dito, Rere?
0: Tama, kapatid niya si Ruru.
1: Ah,
0: oo. Okay. Oo, Rere Madrid. Congratulations to the proud parents. Okay. Samantala, proud and loud na nag-come out bilang gay ang Japanese volleyball player na si Rui Takahashi. Inilabas niya po yan sa kanyang IG post. Ang say ni Santori Sunbirds player o ang say nga po ng Santori Sunbirds player, simula bata pa raw ay natatakot na siyang harapin at tanggapin ang kanyang sarili na isa nga siyang bakla. Nakausap niya raw tungkol dito ang nakababatang kapatid na si Ran Takahashi na isa ring volleyball star ng men's national team ng Japan. Dahil dyan na-realize daw ni Rui na okay lang namang maging ikaw. Full support naman dyan ang kanyang fans, pamilya, maging teammates. Ayon pa kay Rui, sana raw ay maging motivation ang kanyang coming out para sa mga taong hindi patanggap kung sino sila.
1: Ay, oo naman. Basta dito sa atin, tatanggapin natin ang sino man.
0: Oo naman.
1: Wala tayong question dyan.
0: Oo.
1: Maging
0: kung kailan
1: sino
0: man yan. Kung kailan man yan, nasa kanila na yon. Kung kailan nila gusto
1: maging
0: umani.
1: Maging sino ka man.
0: Oo, amin. Mahal namin sila. Maging sino man sila.
2: Aminin.
1: Okay lang yon, no problemo.
0: Hashtag basta, love wins.
1: Basta importante ginagawa mo ng tama ang iyong trabaho.
0: Amen.
1: Alright, at tama no, din ang iyong pinaggagawa sa buhay.
0: Tama.
1: Alright. Alas 6:57 na Manong Tuts, good morning.
3: Good morning.
1: Ano, nakapaglalabada ka na ba, Manong? Kasi mukhang okay naman ang panahon kapag umaga tanghali. Sa hapon, ang lalakas ng thunderstorm. Kasi nga po habagat season pa rin. Ngayon, ito na ang ating Sports 5. Mabuhay ka! Muli pong kampiyon si Pinoy Olympian EJ Obiena sa pole vault event ng Asian Games. You know, basa-basa pa yung ano, no? Wow! Binasag ni Obiena ang kanyang sariling Asian record matapos magtala ng 5.90 meters ang kanyang dating record na nagawa ni Obiena noong pong 2023 Games. Napantayan din nito ang season high ni Obiena ngayong taon. Bago yan, na siguro po ng 30 anyos ang ginto ng malundagan ang 5.75 meters. Bigong mapantayan ng ilang mga kalahok ang height na yan. Ito ay ikatlong ginto ng Pilipinas sa ASEAN.
0: Galing, yun, grabe. No? Yun ang masasabi natin.
1: No? Basa yung ano, no? Ang
0: madulas,
1: hirap.
0: Pero nakatawid pa rin ng magaling at mahusay.
1: Wow,
0: husay, grabe.
1: Talaga
0: yan,
1: naman. Pwede ka dyan, Chacha.
0: Ay, oo naman. Ipa-practice ko lang yan. Kayang-kaya natin yan. Mga ilang meters ang gusto mo?
1: Ha?
0: Oo. Para mababali sa akin yung ano, kahoy na inaanuhan nila doon. Pero ang husay. Ang husay ibang klase. The best in Asia nga daw, itong si EJ Obiena.
1: Mm.
0: The one and only. Congratulations, EJ Obiena. Pero ito pa, nakakuha naman ng silver medal ang Team Pilipinas sa Women's Sepak Takraw Doubles ng Asian Games. Bagamat nabigo po sa Vietnam sa final, ito pa rin ang pinakamataas na naabot po ng ating bansa sa nasabing sports sa Asia. Final score sa gold medal match, 15-8 at 15-4. Ito po ang ikalawang medalya ng bansa sa Sepak Takraw ngayong Asia. Matapos kang makakuha ng bronze ng men's Red Jute Team noong Lunes. Ikatlong silver ito ng Pilipinas sa ASEAN.
1: Dali lang. Pwede mong balikan natin yung ating SOT.
0: Sige.
1: Dito sa report na ito.
0: Okay.
1: Opo, ito ho. Ito yung ikatlong ginto ng Pilipinas ngayong ASEAN. Pakinggan po natin ito.
2: Competition was not easy. I needed to jump 70, 75, 80 almost consecutively. So, I was feeling my calves cramping up a bit, and I said to my coach, I think I have one good one on me, and we decided, like, before the games, it's like win and then go for the games record. So with that, I went for it. I'm just happy that with that one shot.
1: Yan ang tinig ng ating Asian Games pole vault gold medalist EJ Obiena. Bronze naman po ang iuwi ng Pinay na si Victoria Bosong mula sa women's 800 meter run. Nagtala po ng 2 minutes and 5.34 seconds si Bosong para makapasok sa podium. 0.18 seconds lang ang lamang sa kanya ng silver medalist na si Nelly Corir ng Bahrain. Ginto sa palaro si Hong Jiawu ng China. Yan. So, salamat na marami ha sa inyong sakripisyo para sa bayan, and thank you for making us so proud. At sa ating signal team na nagbibigay po ng coverage sa gitna ng pagod, ulan at mga sipon-sipon, tuloy ang inyong pong serbisyo. Mabuhay! May bonus kayo!
0: Congratulations po sa ating mga kapatid dyan sa Signal at sa ating ding mga atleta.
1: May bonus kayo.
0: Kanino galing? Sa'yo? Sa'yo ba galing?
1: Kay Ma'am Shay.
0: Ayun, kay Ma'am Shay pala.
1: Ngayon magpaalam ka na.
0: Uy, mamaya mga kapatid, abangan nyo po yung iba pang mga games ha, na antabayanan nyo po for Asian Games. Mamaya po ihahatid namin yan sa inyo. Pero dahil nga po 7:01 na at hanggang alas 7 lamang tayo ng umaga dito po sa TV5, bago tayo magpaalam ang oras muna, hatid yan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with Lactococcus lactostrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, sa pagod at sa stress. Mabibili sa Lazada, sa TikTok, sa Shopee. Pwede rin po sa kanilang website www.ultabio.shop. Pwede rin po umorder sa 0931-033-2871 para nga sa masarap at mahimbing na tulog. Subukan nyo na po ang Ultabio Trial Pack, available sa lahat ng Mercury Drugstore nationwide. Sa ating mga kapatid dito sa TV5, hanggang alas 10 pa po tayo ng umaga, pwede po kayong manood din sa amin sa Signal TV Channel 1 on 1PH. At tayo po'y napapakinggan ha sa 105.9 True FM sa Metro at Mega Manila, at sa iba pa nating FM radio station sa buong Pilipinas. Bukas, last day of September, balik na natin sa ating...
1: Ngayon ang last day.
0: Ay, wala bang 31? Ay, oo nga. October 1 na pala bukas, mga kapatid. So, paano bukas pagbalik namin dito? Happy October sa ating mga kapatid dyan sa frontline sa umaga. Ibalik na natin sa kanila. See you all tomorrow. Oo nga, October na bukas.
1: Oh, birthday na po ni Dimpy Fernandez.
0: Oo nga.
1: At ni Father Jerry Orbos.
0: Ayun naman talaga.
1: Alright. Nagdagdag po naman ng bronze si Jay Ward Alciso sa men's shortboard event ng surfing ng Asian Games. Tinalo po ni Alciso ang kapwa Pinoy na si Toby Espejon sa bronze medal match. Nagtala po ng score na 11.64 ang 21 anyos. Sa ngayon, meron na pong 18 medals ang Pilipinas, kabilang tigtatlong ginto at silver at 12 bronze.
0: Samantala mga kapatid, maganda po ang simula ng tambala ni na Pinay tennis star Alex Ayala at Shaira Rivera sa Asian Games Women's Doubles. Dinomina po nila ang pares ni na Ching Lam Lai at Calista Liu ng Hong Kong. Final score 6-1 at 6-3. Matapos po ang mainit na first set, bahagyang dumikit po ang Hong Kong sa ikalawang yugto. Pero nanaig pa rin ang galing ng Pinoy. Sunod nilang makakalaban si na Shen Yu Jiang at Xiao Xuan Yang ng China sa round of 16.
1: Habang ito po ang ating mga aabangan na mga laro ng Team Pilipinas sa Asian Games, ha? Today, magsimula po ang kampanya ng bansa sa men's at women's golf. Sunod po naman ang quarterfinal games ng mga pambato natin sa beach volleyball. Quarters na rin po para sa esports team sa Mobile Legends, Bang Bang at Identity 5. Nakalinya rin po ang mga laro sa paddle, men's wrestling at judo. Alas 10 po naman ng umaga ang men's windsurfing event kung saan po makikipagbakbakan si John Harold Madrigal. Alauna ho naman ang Philippine versus India sa Sepak Takraw Women's Quadrant Event. Mabigat ang schedule po ng tennis players natin. Kabilang po si Alex Ayala na meron 2 nakaschedule pong laro. 3:30 PM ang RP Blue Girls versus Singapore naman ng Women's Softball. Bago pong semifinal bout ng last man standing sa Philippine Boxing na si Carlo Paalamyan. At ang ating pong coverage ay live mga kapatid, at check it out po diyan sa Signal Facebook account. Yan mga kapatid. Alright.
0: Pwede nyo rin po nga i-download ang Signal Play app o di kaya po ang Pilipinas live para mapanood lahat po ng laban sa Asian Games. Libre po yan mga kapatid. And puntahan nyo po ang Signal YouTube channel, maging ang One Sports YouTube channel to watch all the games live at yung replay din po ng iba pang mga laban.
1: At mga kapatid, at today para po sa ating gustong bumida sa True FM, chance to win minimum 2,000 pesos. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Ang ating hinahanap ay yung mga OA.
0: Oo. Alam niyo yun? Anong klaseng OA yan? Oo. Sino sa mga OA ang hahanapin natin ngayon?
1: Yung kapag nagkakaedad, lalo na di po ba, yung alam mo yun, yung gusto mong gumalaw-galaw, gusto mong mag-exercise, gusto mong mag-walking-walking, pero ang sakit ng iyong kasu-kasu. Ano, baka naman po, yung pagiging OA na yan aray? Ay osteoarthritis na. Kaya huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Hello?
0: Aray?
1: Kasi nga po, meron ng OsteoGuard. Yes. OsteoGuard. Ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. Yes, OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala ha, ang OsteoGuard hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-OsteoGuard, good morning. Mama Del, good morning sa iyo ha. At Ninang Tina Monson Palma, alam kong kabisado mo na yan. OsteoGuard tayo. O di ba Ninang? Ngayon, ito nga pong ating hinahanap ha. Kung sa nagdaan pong 2 tayo pinaghanap ng mga motorista na nagdiriwan po ng kaarawan. Yan, nung isang araw tsaka kahapon. Today, kami po ay naghahanap pa rin po naman ng nagdiriwan po ng kaarawan na senior citizen today na nasa bahay lamang at nanonood sa atin.
0: Naku, maiba naman!
1: Signal TV watching, baho kayo sa Signal TV or sa YouTube o sa Facebook o kaya po naman sa RPTV o kaya po sa
0: online, oo.
1: 1PH, I'm
0: yeah.
1: Sorry. Nahihelo na ako, nalito na ako, no?
0: Oo.
1: O sige po, parandam kayo, ha? Lolo at lola, basta po senior na o kaya lalo na kapag kayo po ay 60th na ngayon.
0: Mm.
1: 60 na po kayo today.
0: Oh, simple lang po ang gagawin para sa mga nakatutok sa atin sa TV Man, RPTV, sa 1PH, Team Online, YouTube channel po ng 105.9 True FM or News 5 Everywhere. Ang kailangan nyo lang gawin ay magpadala sa amin ng video. Kita po ang inyong sarili. Kita ang inyong TV na nakatutok po dito nga sa aming programa. At ipakita nyo rin po sa amin ang inyong katunayan yan, mapalisensya man po yan or ID na meron pong birthday ninyo para makita namin na kaarawan nyo ngayon at kayo'y isang senior citizen na nga. Ipadala po ang video na yan sa 105.9 True FM o di kaya po sa aking Facebook page na DJ Chacha. Kasama po ang inyong name, location, contact information. Huwag kakalimutan ang contact number, tatawag po kami sa inyo bago matapos yung ating programa. At po pwede rin kayo magpadala sa 0921-822-2290. Yan po ang Viber number ng True FM for a chance to win. Nagsisimula po tayo mga kapatid sa 2,000 piso at malay ninyo. Matulad kayo dito sa mga winners po namin ng nakaraang araw, tagli 5,000 piso po ang natanggap nitong mga drivers natin. Nakaarawan din nitong Martes at nitong nakaraang Lunes. So mga kapatid, antabayanan po namin at hihintayin ang inyong mga entries para sa ating pabida sa True FM.
1: Ang tamang oras ngayon, ganap na pong 8 minutes after 7 o'clock. Good morning! Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, thank you. Panalo ka, sarap magkape. Alam mo na kagad, amoy pa lang, quality coffee beans at puno yan ng santo na nanggagaling po sa mangosteen, ha? Mainam yan sa ating pangangatawan. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Salsa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Panalo ka, sarap magkape. At ngayon nga po mga panahong ito, di ba pansin mo girl, kahit na early morning, maalinsangan pa rin.
0: Mainit talaga, totoo.
1: Oo,
0: yan.
1: Nakaka-ano siya, hindi ko maintindihan.
0: Mabigat ngayon sa katawan. Mainit po, sa totoo lang. Paglabas pa lang natin dito sa ating stasyon.
1: Saka ano siya, parang malagkit ano, yung kanyang weather.
0: Iba.
1: Antindi, kaya ho ngayon talaga hindi may tatanggi. Marami po ang nagkakasakit. Kaya po lagi tayo nananawagan sa lahat na doble ingat po lagi. Doble ingat, ha? At doon pa lang po sa pagpili at pagbili po ng gamot, doon tayo sa subok na, mapagkakatiwalaan pa, abot kaya pa. Piliin po yung gamot na quality ang pagkakagawa dahil kapag hindi naman po, mga kapatid, pag sobrang mura naman, sandali lang, mag-ingat at magduda dahil baka naman yan hindi effective at safe. Sa panahong malaki ang ating gastusin, sa panahong po na tayo'y obligadong magtipid, lagi po nagpapaalala ang Unilab na maging mapili at mapanuri. Piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Piliin lamang ang Unilab. Thank you! Unilab, salamat na marami! Oh, meron bang agad napaparamdam ha? Ngayon po ang ating hinahanap ay nagdiriwan ng kaarawan habang nanonood sa atin, senior citizen ang ating hinahanap. Mga kapatid, kami po'y handa na para ihatid ang ikalawang yugto ng ating mga tampok na balita sa
0: News 5
3: FM. Dito tayo sa totoo.
4: Sa bawat yugto ng buhay,
5: bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
6: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
5: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.
7: Para sa akin, ang tunay ng public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time, I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman, so alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap, nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinain ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga Pilipino.
8: Araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, Perfect Mornings.

0: sarap ng tempura shrimp flavored snack by Regent.
1: True FM.
2: Good morning.
0: True FM. Bilis nga po ng oras, mga kapatido. Dali muna. Excuse me.
3: Uy, dahil may iritasyon na.
0: Lalamunan ay naiirita na naman.
4: Mm-hmm.
0: Kaya lagi nating ipinapaalala din sa mga panahong ito, kapag ang ating lalamunan ay may iritasyon, meron po namang Camusil Throat Spray na solusyon. O diba? Camusil contains chamomile extract and 7 other essential oils na nakakatulong sa pag-relieve ng inflammation sa ating bibig at lalamunan. Lalamunang may iritasyon, Camusil ang solusyon. Chamomile extract, methyl salicylate, peppermint oil, sage oil, anise oil, dwarf pine oil, and bergamot oil is the generic name of Camusil. If symptoms persist, consult your doctor. Salamat na marami, ha. Salamat po na marami sa Camusil, itong aking ngayong maintenance sa aking lalamunan. O diba, tatlong beses lang po isang araw ang iyong pag-spray. Morning, noon, and at night. O diba, ngayon atin din pong iniimbitahan ang lahat na basahin po itong column ni Gatcha Jaris Bondoc today sa The Philippine Star. BSKE postponement, evil scheme of political dynasties. Ito, basahin niyo po. Siya rin po ay tumututol nga dito sa postponement po ng barangay at SK elections nga po, na sana nga ang Supreme Court ay magdesisyon agad-agad whether yan ba'y may basis na petisyon po nitong si Attorney Romy Mac o wala, nang magkaalaman po tayo. Samantala, mga kapatid, ngayon po kami handang-handa na para po ihatid ang mga ilang pang importanteng balita today, araw po ng Miyerkules, Payday Wednesday. Pero bago ang lahat, isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
3: Davao City Mayor Baste Duterte sumalang na rin bilang witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Mga kapatid, Mayor Baste, hindi ro po alam na ang kumpanyang konektado sa kanyang ate ay may kontrata sa Davao City LGU.
3: Ilang bahay na pagmamayari daw ni dating House Speaker Lord Alan Velasco ni raid ng NBI matapos po nilang makatanggap ng impormasyon tungkol sa iba't ibang matataas na kalibre ng baril.
0: Pabasahin po naman sa Ensa Busway, minimum po ay simula today 18 pesos na.
3: Tigil pasada ng grupong piston, nagdulot po ng perwisyo sa mga commuters sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ikalawang araw ng kanilang strike, umarangkada na.
0: At sa ating Sports 5, isa ho na namang ginto para po sa Pilipinas, EJ Obiena, wagi ng gold matapos depensahan ang kanyang titulo sa men's pole vault event sa Asian Games.
3: Sa balitang entertainment, ang balang Ashley ng Viga, David Licauco, ready ng magpakilig sa Philippine remake ng hit Korean series na Fight For My Way.
0: Good morning kay Dr. Ivy Escasa. Good morning, Doctor. Ganda umaga rin kay Dr. Miko Dumo, kay Doctora Franz Abelia Dumo, at maganda umaga rin kay Dr. Rolly Esteban, at maging kay Dr. Emmanuel Lennon. At magandang umaga rin po naman para po sa ating doktora na napakabait, si Doctora Maria Imelda Veloso. Good morning sa inyong lahat. At maging kay Dr. Steve Marlo Cambe, at kay Dr. June Tripon, at kay Dr. Jimmy Flor. Maganda umaga po sa inyo kay Dr. Lisa Maronilia, at kay Dr. Love.
3: Good morning, Dr. Love, and to all the doctors out there na nakatutok sa atin ngayon.
0: Ngayon, handa na ba kayo? Narito ay dalawang yugto ng ating mga tampok na balita sa News 5.
3: Sa mga balitang pambansa, posible umanong kumiktado o konektado sa DPWH ang sinasabing mali-maletang pera na inihatid ng dating security aide ni Lord Alan Velasco kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, mismong si Rodolfo Gracioso ang nagbigay po ng mga pangalan kung saan galing ang nasa 2 bilyong pisong inihatid umano niya sa mga Duterte. Kasama po sa mga pinangalanan ng dating pulis ang yumaong si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, na dawit din noon sa flood control scandal. May iba pang pangalan din daw na binanggit si Gracioso na isasama na sa kanilang imbestigasyon.
2: meron po siyang isang doon sa nabanggit, hindi po ako yung personal na nag-conduct ng investigation, pero nakita ko po rin may mention ng dating Yusek Cabral, ano po, Ati Cabral, saka may kasamang ilang pa po personalidad. So yun po yung ating po mga hihimayin po to investigahan.
3: Yan nga po ang tinig ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Samantala, kanselado muna ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ang paliwanag po ng impeachment court, iniurong muna nila ang trial bukas dahil mas maaga na sila sa itinakdang schedule. Gagamitin daw itong pagkakataon para ihanda ang plenaryo sa buong araw na sesyon ng Senado mula October 1 hanggang 15. Bukas naman inaasahang itutuloy po ang paglilitis. Matapos sumarap ni Mayor Baste, si dating Antonio Trillanes naman ang uupong testigo. Bukod sa bank transactions daw ng pamilya Duterte, inaasahang may iba pa raw na isisiwalat sa paglilitis ang dating senador. Samantala, sinita ng Commission on Audit ang umano'y ghost beneficiary sa voucher program ng Department of Education o DepEd. Ayon sa COA, mula po sa higit 5,000 beneficiaryo para sa school year 2025-2026. 58 sa kanila ay hindi na-verify. Kabilang po ang ilang nag-drop out, lumipat ng eskwelahan, hindi naka-enroll, pumanaw na o di kaya'y absent sa araw po ng verification. Aabot sa 930,000 pesos ang nabayaran sa mga sinasabing ghost beneficiaries. Nabisto ring kulang-kulang ang dokumento ng ilan po sa mga beneficiaryong tumanggap ng voucher. Ang paglilinaw po ng DepEd, nakumpleto na nila ang verification ng mga beneficiaryo ng programa. Tiniyak nilang babawiin ang mga sobrang nabayarang voucher. Sa iba pang balita, naniniwala pong isang eksperto na kulang sa pag-aaral ang panukala ng ating pamahalaan na iba ng social media sa mga kabataan. Ayon kay Professional Criminologists Association of the Philippines President Dr. Jerry Canio, maganda po ang layunin ng mga mambabatas na nagsusulong na limitahan ang access ng mga bata sa social media. Pero tila wala itong sapat na basihan at kulang sa pag-aaral ng mga eksperto. Nakabinbin pa sa ngayon sa Kongreso ang nasabing panukala na layuning tugunan ang dumadaming kaso ng karahasan sa mga eskwelahan na pinaniniwala ang nag-ugat po sa impluensya ng internet.
4: It seems that our legislature tends to react on an emotional burst, no? Hindi ko nakikita kung merong scientific study, may scientific basis ba ang ginawang policy recommendation to come up with this framework. Ang sinasuggest ng ating grupo, ang Professional Criminologists Association of the Philippines, there should be a scientific study to come up with a more objective, reliable, and evidence-based policy recommendation and program implementations.
3: Yan nga po ang tinig ni Professional Criminologists Association of the Philippines President Dr. Jerry Canio. Samantala, ipinetisyon ni Attorney Romulo Macalintal sa Korte Suprema ang pagsasabatas ng pagpapaliban po sa barangay at SK elections ngayong taon. Naniniwala po si Macalintal na aaksyonan agad ito ng kataas-taasang hukuman. Kasama po sa hiling niya sa Korte ang pag-i-issue ng temporary restraining order at writ of preliminary injunction o injunction.
5: Mabilis mag-action ang Korte Suprema kasi meron tayong urgent prayer to issue the TRO at saka humingi kami ng special raffle kahapon. And sa pag-alaman namin sa Court of sa Supreme Court na ginawa na yung special raffle at naka-assign na yan sa isang ponente.
3: Yan nga po mga kapatid ang tinig ni Attorney Romulo Macalintal. Samantala po ang oras natin, it is now 7:22. Ang tamang oras, hatid po yan sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang Lampaign ng Bayan. Mula po yan sa Megasoft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign ay katuwang po ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang Megasoft, ISO certified, de kalidad safe at pumasa sa international standards. Good morning muna kay Mama Eileen Choigo and also good morning to Sir Jerry Talan. Ihahatid pa po natin ang iba pang mga importanteng balita na dapat niyong malaman ngayong araw na ito ng Miyerkules, September 30. Mga kapatid, manatili paling nakatutok dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
6: Laging true sa'yo, kapatid.
7: It's time to fiesta with Bet88.
8: Come dance with me.

0: serbisyo. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Kayo na ang nangunguna.
2: Taray naman ni BBM talaga. Thank you po sa inyo. Once again, sa mga bumubuo po ng Alta Media Icon Awards sa bagong parangal nga po bilang Best FM Radio Program. Pero ang oras muna natin na 7:26. Hatid po yan sa ating lahat ng FastCat. Uy, level up ang biyahe with FastCat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon. Pwedeng-pwedeng isama po ang buong barangay sa FastCat. Very safe, very fast, very convenient, FastCat. Gamitin nyo nga po ang QR code at ang promo code na nakikita nyo po sa inyong screen para may 10% discount kayo sa inyong booking ng tickets, mapa passenger o rolling cargo po yung inyong ibubook. Maraming salamat sa FastCat. At eto na nga po ang ating mga balita sa Metro Manila. Sugatan po ang 11 taong gulang na babae na nadamay po sa pag-aamok ng isang lalaki dyan sa Taguig. Sa video, kitang biglang dumating ang isang nakahubad na lalaki na may bitbit na 2x2. Hinabol niya ng hampas ang isa pang nakahubad ding lalaki. Doon na po nadamay ang bata na nakikipaglaro lang naman noon sa lugar. Bali ang kamay at sugatan sa leeg ang tinama ang bata. Kawawa naman. Maga naman po ang kamay ng lalaki matapos salagin po ang palo ng suspect. Hinuli naman ang nagwang lang lalaki pero napag-alamang dati na rin po itong sumailalim sa drug rehabilitation. Pero dahil daw sa kalagayan po nito, ibinalik na lamang po siya sa kaniyang pamilya. Nakararanas daw ng depresyon ang lalaki at hindi tuloy-tuloy ang pag-inom ng gamot. Napag-alamang dati na rin itong sumailalim sa drug rehabilitation. Nasabat naman po ng mga otoridad ang higit 3 milyong pisong halaga ng umano'y ecstasy sa Central Mail Exchange Center. Idiniklara pong whey protein ang parcel. Ayun lang, ito na naman, bago na naman ito. Pero nang inspeksyonin ay doon nga po tumambad ang nakaplastik na droga. Nasa Philippine Drug Enforcement Agency ang mga nasabat na droga para nga po sa pagsusuri. Inaresto naman po ang claimant ng parcel at sasampahan ng kaukulang reklamo. Kaya pala lumalakas bumuhat si Seth Velasquez, ano? Seth, pa kayan binibili mo, ha? Sa iba pang balita, humiling po ng Bureau of Customs ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban po sa 13 sangkot daw sa smuggling ng sibuyas at ng carrots. Kabilang po sa pinababantayan ng BOC ang 9 na opisyal mismo ng ahensya. Nag-ugat ang umano'y smuggling sa 6 na shipment ng isang kumpanya na idiniklarang chicken lollipops. Nang suriin po na bistong naglalaman nga ito ng higit 15,000 sako ng sibuyas at higit 2,000 kahon po ng carrots. Sinampahan na raw ng reklamong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act ang mga sangkot na opisyalis po ng BOC. Samantala mga kapatid, oras muna natin, 7:29. Ang tamang oras, hatid naman sa ating lahat yan ang Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Visit their website, it's www.mayetdelarosa.com. At mga kapatid, ang kanila pong Facebook page, araw-araw may live selling ng alahas dyan para makita nyo pa mga nagagandahang gold and diamonds ng Mayet de la Rosa. Open na rin po for franchise ang Mayet de la Rosa. Ang pinakabago po nila ay nandyan sa May Festival Mall in Alabang. At araw-araw pa rin nakatutok sila sa atin kasama si Sir Richard de la Rosa habang sila po ay nag-aagahan. Good morning. Good morning po sa inyo. Good morning na rin kay Sir Chet Pastrana at kay Miss Mary Ann Ibuna Pastrana. Balikan naman po natin ang balita sa lalawigan. Patay ang 7 taong gulang na lalaki matapos pong mabangga ng isang closed van sa Giginto sa Bulacan. Sa kuha nga ng CCTV, makikita po ang pagsalpok ng closed van sa motorsiklo sa bahagi po yan ng MacArthur Highway. Natumba ang motorsiklo na sinasakyan po ng bata at ng kanyang amain. Agad nakatayo ang amain pero 2 beses na gulungan ang bata. Naisugod pa po sa ospital ang bata pero namatay din kalaunan. Magsasampa ng kasong reckless imprudence resulting in homicide, physical injury, and damage to property ang pamilya ng biktima laban po sa nakasagasang driver. Patay din ang isang lalaki matapos namang pagbabarili ng hindi pa nakikilalang salarin o salarin sa Zamboanga City. Ayon po sa ilang testigo, nakarinig na lang sila ng sunod-sunod na putok ng baril. Matapos po niyan ay nakita na nilang nakahandusay nga ang biktima. 8 basyo ng bala ang natagpuan po sa crime scene. Patuloy naman ang investigasyon ng mga pulis para matukoy ang pagkakakilanlan ng salarin at ang motibo sa krimen. Nabisto ang higit 1,000,000 pisong halaga ng smuggled daw na sigarilyo sa Kapatagan, Lanao del Norte. Sa investigasyon, isang patient transport vehicle ang ginamit sa tangkang pagpuslit. Naharang pong nasabing sasakyan sa checkpoint. Higit 20 case ng sigarilyo ang nakumpiska. Paiigtingin pa ng mga pulis ang checkpoint sa bayan po para mapigilan ang mga kaparehong insidente. Samantala sa balitang consumer at pangkalakalan, humiling ang Tourism Infrastructure Enterprise Zone Authority o TIEZA na mabigyan pa sila ng dagdag na panahon bago nga po tuluyang alisin ang travel tax. Yan ngay matapos may ulat na isinusulong ng Kongresong maisabatas ang panukala para po dito bago matapos ang taong 2026. Ayon po sa TIEZA, kinakailangan ito ng extension habang wala pang nahahanap na pamalit sa mawawalang buwis. Para din maibsan ang potensyal na epekto ng pagtatanggal ng travel tax sa industriya ng turismo. Mahihirapan daw kasi ang TIEZA at ang industriya pagdating po sa suporta para sa infrastructure. Yan ay lalo't walang inilaan na pondo para sa ahensya. Sa ilalim po yan ang proposed 2027 national budget kahit isinusulong na ang pagtanggal ng travel tax. Pinagmumulta at pinagpapaliwanag ng National Telecommunications Commission o NTC ang 3 telco companies sa Metro Manila dahil po sa mahinang mobile broadband service. Pinatawan po ang Dito Telecommunity, Globe Telecom at Smart Communications ng 100,000 pisong arawang multa at inisyuhan nga ng show cause order. Ayon po sa NTC, lumabas sa pinakahuling speed test itong Setyembre na hindi maayos ang mobile internet performance ng mga nasabing kumpanya. Kumpara po sa mga naunang speed test noong una at ikalawang quarter ng taon. Tiniyak po ng Smart Communications na makikipagtulungan ito sa NTC para matugunan ang mga napuna sa show cause order. Iva-validate din daw ng SMART ang findings ng NTC sa International Third Party Assessment at sa ulat ng DICT na nagsasabing maayos ang kanilang serbisyo. Ikinabahala naman daw ng Globe ang pahayag ng NTC lalo't sinabi rin daw ng DICT na maayos ang kanilang serbisyo. So ano ito, DICT versus NCT, ano? Sino ang nagsasabi ng totoo? Sa iba pang balita mga kapatid, naghahanda na pong isang lokal na dealer ng mamahaling sasakyan sa Pilipinas para po sa potensyal na pagtaas ng buwis. Kung hindi naman nila mararamdaman yan, sakaling maisabatas, nakikita ng kumpanya na magkakaroon po ng across the board na pagtaas po ng presyo sa luxury cars.
3: Happy, yes!
2: Oh, sana all, sa ilalim nga ng panukalang isinusulong sa kamera, balak itaas po sa 50% ang ad valorem tax sa mga sasakyang nasa 4 milyon hanggang 8 milyong piso. Habang itataas naman po sa 75% ang buwis sa sasakyang hindi bababa sa 8 milyong piso ang halaga. Inaasahang makalilikom po ang gobyerno ng 3.91 billion pesos sa pagtaas ng buwis. Samantala mga kapatid, sa oras po na 7:34, ang tamang oras, hindi naman sa ating lahat yan ang Ultaflex. Uy, sa mga nagkaka-wrinkles dyan, ang lalambot ang muscles at masakit ang katawan. Ito na nga pong sagot sa aging, ang Ultaflex, ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa po ito ng lumikha ng Ulta Bio. Sa Ulta Flex, babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada at maging sa TikTok kasama rin po sa kanilang website na www.ultabio.shop. This is my coffee mix every day. Pwede rin po kayong umorder sa 0931-033-2871. At mga kapatid, nakakatuwang po ng Ultaflex ano, para sa masarap at mahimbing na tulog. And for our immunity araw-araw, ang UltaBio. Available na po ang trial pack ng UltaBio sa lahat po yan ng Mercury Drug Stores nationwide. Para matulad kayo kay Seth Velasquez, o ayan, di nagkakasakit, kain lang ng kain. Siya na all! Sa oras naman po na 7:36, balikan natin ang balita sa labas po ng bansa. Umabot sa higit 50 ang kumpirmadong patay, kasunod po ng matinding pag-ulan at pagbaha sa ilang lugar po sa India. Ang ilan po sa mga biktima ng kalamidad hindi tuloy maiwasang sisihin ng Indian government kasunod ng mabagal na pagtugon sa mga apektadong residente sa Bihar region. Sa huling dala, abot po sa 5 milyong residente ang apektado ng masamang panahon sa 15 distrito. Wala pa namang tugon dyan ang Indian Nationals. Patay po ang 61 taong gulang na guro matapos pagsasaksakin ng isang grade 8 student sa isang elementary school sa Northern District ng Kadka sa bansang Slovakia. Nangyari pong insidente kung saan isa pang guro at isang estudyanteng sugatan mula pa rin sa nasabing pananaksak. Nagtamo po ng tama sa dibdib ang gurong biktima samantalang nasa critical na kondisyon po ang biktimang estudyante. Kasunod ng insidente, naglabas ang pahayag si Slovak President Peter Pellegrini na isang matinding babala ang nangyaring insidente at hinikayat po ang mga kababayan na pag-isipan ang mga ginagawa sa mga pampublikong lugar. Sa iba pang balita, 2 po ang patay, habang 6 na iba pa ang nawawala kasunod ng paglubog ng isang vessel sa bansang Tunisia. Pawang mga migrante po ang sakay ng barko matapos nga ang malagim na trahedya. Aabot sa 28 biktima ang nasagip ng isang German charity group. Target po ng mga biktima na makarating sa Europa sa pag-asang magbabago ang kanilang buhay dulot ng kahirapan sa kanilang bansa. Balikan natin mga kapatid para sa mga nag-aabang po sa balita sa Asian Games, ang ating Sports 5. Pasok na sa quarterfinals ang Team Cebu sa Mobile Legends Bang Bang event ng Asian Games. Dinomina po ng Pilipinas ang Group C matapos pabagsakin ng Jordan maging ang Kazakhstan. Agresibo po ang diskarte ng mga Pinoy sa parehong laban. Makakalaban ng Cebu sa quarterfinals ang bansang Indonesia. Pawang mga miyembro po ng 3-time MLBB Professionals League Champion Team Liquid ang karamihan sa players ng Cebu. Abante na rin sa quarterfinals ang ating pambato sa Identity 5. So, game din yon. Game din yung Identity 5, guys. Oo. Game din siya. Tinalo nila ang Indonesia kahapon sa score po na 2-1. Makakaharap po nila ang Malaysia mamaya alas 9 ng umaga. Mga bagets pa ba itong ating players? Congratulations, no? Ang huhusay. Who would have thought? Eh di sana ginalingan nyo talaga ng husto nun. Pinadala

0: Kalawang sunod na panalo sa Asian Games sa final score 7-0 sa loob po ng limang innings. Umakyat sa 2 wins at 2 losses ang record ng Pilipinas. Sunod po nilang makakalaban ang Singapore ngayong Miyerkules ng tanghali. Samantala, wala pang panalo ang Alas Pilipinas men sa 20th Asian Games. Nabigo po sila sa loob ng 4 na sets na Chinese o sa Chinese Taipei. Sa huli po yung preliminary round, nanalo po sa first set ang Alas pero tuloy pa rin ang problema sa errors. Final score 21-25, 25-20, 25-17 at 29-27. Nangunang muli si Kapitan Brian Bagunas matapos ang 17 points. Magsisimula po ang classification round bukas, araw ng Huwebes. Narito naman ang mga inaabangang laro ng Team Pilipinas sa Asian Games. Magsisimula na po ang kampanya ng bansa natin, mga kapatid, sa men's and women's golf. Sunod ang quarterfinal game sa mga pambato natin sa beach volleyball. Quarterfinals na rin para sa esports team sa Mobile Legends Bang Bang at maging sa Identity 5. Nakalinya rin ang mga laro sa paddle, men's wrestling at judo. Alas 10 po ng umagang men's windsurfing event kung saan makikipagbakbakan si John Harold Madrigal. Mabigat po ang schedule ng tennis players na kabilang po si Alex Ayala na may dalawang nakaschedule na laro. Alauna naman po ang Philippines versus India sa Sepak Takraw Women's Quadrant Event. 3:30 ng hapon ang RP Blue Girls versus Singapore sa Women's Softball. Bago pang semifinal bout ng last man standing sa Philippine Boxing na si Carlo Paalam. At eto na.
1: Eto na.
0: Nay Christy, good morning! Napapakinggan niyo po ang programa ni Nanay Christy bago ang Wanted sa Radyo ni Idol Raffy. Dito po yan sa True FM. Araw-araw po yan, Mondays to Fridays. Sa balitang entertainment, maging sino ka man, tiyak na mahuhuk ka sa hatid na Vibe Plus ni megastar Sharon Cuneta. Wow! Wow! Ngayong weekend! Live na babalutin ang hiwaga ng kanyang love songs ang mga kapatid natin. Huwag niyo po yung palampasin ha. Abangan po ang pakikijamming ni Miss Sharon sa Vibe Plus ngayong Sabado, October 3, alas 6 ng gabi sa weekend trip ng TV5 at TV5 YouTube channel. Samantala, marami pong kinilig kina Chris Lawrence at Katrina Halili dahil sa sweet moments po nila sa social media. Sa isang vlog ni Kat, makikitang nag-kiss sa lips ang dalawang mag-partner. Ano ba sila? Magjowa ulit o wala lang? Ano ba? Nagabalikan? Nag-post din si Chris tungkol sa anyay new chapter nila ni Kat. Oo nga, ano ba? New chapter? Ah, nagkabalikan nga daw kasi. Or hindi ko masabi yan eh. Pwede yan. Tama yung hula mo. Mas lalo pang napaisip ang fans kung nagkabalikan na ba ang dalawa dahil naka-emphasize ang kami sa post ni Chris. Noong Hunyo, kinumpirma ni Chris na nililigawan niya ulit si Katrina. Yun pala, uy maganda yun. Ang pinakamagiging masaya yung kanilang anak na si Katie. Wala pa pong confirmation sa totoong estado ng dalawa. Uy, parents na po sino Hollywood actor Dylan Sprouse at model na si Barbara Falvin matapos nga po nilang i-welcome ang kanilang first baby girl. Inanunsyo na mag-asawa na 3 linggo na mula nang ipinanganak ang kanilang baby girl. Ang biro po ng dalawa, literal daw nila ang Labor Day this year. Makikita sa post nila, nakarga nila ang kanilang first baby. Hindi pa inilalabas sina Dylan at Barbara ang pangalan po ng kanilang baby girl. Ikinasal ang dalawa noong 2023 at inanunsyo ang pagbubuntis ng modelo noong Mayo sa Cannes Film Festival. At sa oras po na 7:43, mga kapatid, ang oras na muna, hatid pa rin sa ating lahat yan ang Twins Lampain Baby Diaper. Ang Lampain ng Bayan, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain po ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang mega soft, ISO certified de kalidad, safe at pumasa sa international standards. Para walang rashes ang inyong mga baby, Twins Lampain mga kapatid! 16 minutes bago mag-alas 8 ng umaga, yan po mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan ng News 5. Good morning pa rin sa mga nakatutok po sa atin dito sa 105.9 True FM sa Metrowood, Mega Manila. Kasama rin ang mga nasa Cebu at Bohol sa 101.9 True FM. maging sa Davao, so 106.7.

0: True FM. CD O Cagayan de Oro sa 101.5 True FM. 99.9 FM Dream Radio sa Ormoc sa Leyte. And good morning! Makakalimutan ba naman natin ang mga taga-Tacloban sa B107.9 FM Kabosses Radio? Patuloy pa rin pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang hitik sa impormasyon, diskusyon, talakayan at tawanan at higit sa lahat pagseserbisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Chad Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid!
1: Chad Filon at DJ Chacha sa True FM. Best News

0: Ang mukhang maganda ang morning ng ating mga seniors, ha? Yung pong mga nagpaparamdam para sa ating pabida sa True FM, baby girl, meron na pong mga gustong manalo ng minimum 2,000 pesos. Good morning, thank you! Sir Johnny Nang, magandang umaga po sa inyo. At sa kanyang buong pamilya at sa pamilya po ng DN Group of Companies, magandang morning!
1: Good morning!
0: At magandang umaga rin sa lahat ng ating mga ka-vroom vroom. Ayan, Kuya Samson. Kuya Rene, Kuya Buboy, at Ate Jane. Kasama ka, Ate Jane, ha? Para mo sa ating mga tropa at si Darly na ang aga rin pong gumigising at agad-agad nag-iikot sa kanya mga pinagkakabalahan na dapat nabantayan. Good morning sa iyo, Darly. Ha? Alam ko hindi ka pumapalya, pero paminsan-minsan kinakailangan mo na ng ganire dahil sa edad na rin. Para hindi ka pumalya at sabihan ng excuse me, bigo na naman, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo! Food supplement for men. E di ba nga, masarap ang buhay. Kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo! Food supplement for men, ang bagsik mo!
2: Vroom vroom! Mapapa! Bravo! Talaga!
0: Ano talaga naman, Tony C, ha? Kumusta ang birthday mo? Huwag sayangin ang biyaya ng buhay. Magbravo! Bravo! Mabibili yan sa Mercury Drugs, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drugstores. Pero mahalagang palala, ang Bravo ay di gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Good morning, mga ka-Bravo! Eto, ha? Sandali lang po. Meron tayong mamaya ay gusto ko lang liwanagin kasi paano natin tutugunan itong panibago po na namang panggugulo sa atin ng China? Dito ho, makialam tayo sa isyong ito. Ha? Hindi lang mga patron ninyo ang dapat na pag-usapan natin. Excuse me, ha?
2: Ah, hindi kala lang ko, po, yun lang eh.
0: Alam nyo, ito ho, pag, ewan ko na lang kung saan tayo dadamputin dito ho sa panibagong gulo na ginagawa sa atin ng China. Mamaya po yan, pag-isipan po natin, kayo po ay magmensahe sa amin. How do you solve a problem like China? Sa usapin po ng, ha? Parang ang kulang na lang sabihin nila na tayo ho, lahat, ha? Luzon, Visayas, Mindanao ay sakop ng kanilang teritoryo. True
3: FM. Sasakay ako ng jet ski, daladala ko yung flag ng Pilipino at pupunta ako doon.
4: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Ubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
5: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
4: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1 p.m.

0: days with 24/7 customer support.
1: It's always a party at Bet88.
2: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Sign up at Bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground.
4: The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
5: Ito muna ang ating pumagandang balita na manggagaling sa ating The Daily Brad. Good morning, Brad!
6: Good morning, Ted, of course. Good morning, Cha. Good morning sa ating mga taga-subaybay.
7: Magandang umaga.
5: Good morning! Payday Wednesday.
7: Oh, yes. Pastor! Yes.
6: Bilis, ha?
7: Sobra, bukas October na. So hindi pwede matapos ang September nang walang magandang balita galing kay Pastor Jeff.
6: Yes, maganda yung pag-uusapan natin ngayon dahil ito yung pagsunod sa Diyos based on our preference. Ayan. Happy birthday muna sa aking tito, Tito June Javier, belated. Kahapon nakalimutan ko. Ngayon naalala ko na. Alam niyo po, madaling sabihin na Lord, susunod ako sa iyo. Pero minsan may silent condition pala tayo. You know, Lord, sunod ako back. Pero gusto ko yung pupuntahan ko, ha. Dapat dun mo ako dadalhin. Yun po nangyari kay Jonah. Sinabi niya kay Lord, gusto kong sumunod sa iyo. Pero hindi sa gusto mo. Kasi pinapupunta po siya sa Nineveh. Si Jonah naman ayaw doon dahil ayaw niya yung mga tao doon. Pumunta siya sa kabaligtaran lugar, sa Tarshish. So in other words, susunod ako sa iyo pero sa condition ko. At kung honest din po tayo, sa totoo lang, ano, including myself, minsan sinasabi natin, Lord, susunod ako sa iyo as long as yun yung preference ko. As long as komportable ako. As long as may blessing ba dyan? May promotion ba dyan? Pag sinabi ng Diyos na patawarin mo yung tao na yon, Lord, change topic. Di ba? Or maybe sinasabi ni Lord sa iyo, let go of that immoral relationship. Lord, baka pwede naman pag-usapan natin to. Alam nyo po, minsan hindi naman natin totally nire-reject si Lord. We just want to follow Him on our terms. Pero alam nyo po, hindi po obedience yon. Because obedience na talagang buong puso sa Diyos ay sinasabi, regardless kung ano man ang ending, regardless kung ano man ang condition, I will obey. Anong nangyari po? Tumakbo siya palayo sa Diyos. We know the story. Sumakay sa barko, dumaan yung bagyo, tinapo siya sa dagat dahil siya may kasalanan ng bagyo at kinain nga po siya ng malaking balyena. At sabi po sa Jonas 2:1-2, habang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya ng ganito, Panginoon, nang ako'y nasa kagipitan, nanalangin ako sa inyo at pinakinggan ninyo ako. Alam niyo po, kung makita niyo to, no, nagsisisi na po si Jonah. The same God na tinakbuhan niya is the same God eventually iniyakan niya at pinagdasalan niya. At ang good thing po kay God, because hindi siya nagtatanim ng galit, He listens to the prayer ni Jonah. And that is what we call grace. Maybe right now, nasa area ka ng buhay mo na, alam mo naman na kung ano yung gusto ng Diyos, pero pilit mo siyang tinatalikuran at kaya nagkawindang-windang yung buhay mo ngayon. Umiiwas ka, tumatakbo ka, pero si Lord, lagi lang naghihintay sa iyo kung ikaw ay babalik sa Kanya. Prodigal son story. Noong naisip niya, balik ako sa tatay ko. Open arms, naghihintay yung Aba. Walang inihintay na kapalit, kundi yung pagsisisi niya na heartfelt, and the Lord will give us the grace. Kasi mapagmahal po ang Diyos. Naiintindihan niya yung challenge natin. Kaya again, gusto ko lang po kayong tanungin, may mga bagay bang malinaw nang pinapagawa sa iyo ng Diyos? Pero alam mo yon, hindi mo pa rin sinusunod dahil hindi ito tugma sa kagustuhan mo. Huwag niyo na pong hintayin yung consequence niyan dahil hindi maganda lagi ang ending ng paglayo sa Diyos. Jonas 2:1-2, habang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya ng ganito, Panginoon, nang ako'y nasa kagipitan, nanalangin ako sa iyo at pinakinggan ninyo ako. Lord, kami po ngayon ay dumadalangin sa iyo. Kung may mga bagay, Lord, na nawiwindang kami ngayon, may mga bagay na hindi kaaya-aya, dahil na rin sa pagtalikod namin sa iyo at hindi pagsunod sa kagustuhan mo. So Lord, patawarin mo kami dahil ikaw naman, Lord, ay mapagmahal na ama at hindi ka nagki-keep ng records ng aming pagkakamali. But does it mean aabusuhin namin ang grace mo? It just simply means by your grace, matututo na kaming sumunod sa iyo. Salamat, Lord, sa mga pagkakataon na binibigay mo pa sa amin na magbalik loob. So Lord, kung may mga nakikinig ngayon na lumikuna ng landas, tumawid na sa kadiliman, Lord, bigyan niyo pa sila ng chance ang bumalik sa iyo upang ma-experience ang tunay na buhay na masusumpungan lamang sa iyo. Sa pangalan ni Jesus.
5: Amen. Amen. Panginoon, amen. Salamat po muli sa aral na ito na amin napakinggan mula kay Brad. Pagpalaan niyo po lagi si Brad sa kanyang ginagawang pagmimisyon sa aming programa at alagaan po ninyo ang lahat ng mga tao na kikinig sa amin na ito. At ito ang inaabangan na segment araw-araw. In Jesus' name we pray, amen.
7: Amen, amen.
5: Thank you, Brad Jeff. Salamat anytime, muli Brad. Sa iyong pangangalabit. Yan yun. Yan. Panggising, pangangalabit sa atin. Thank you, Brad. At bukas ay bisperas na ng Biyernes.
6: Yan. Yes, mamaya po, kasama ko sila Kuya Alvin Santiago. Meron kaming gathering sa isang church sa River of Life. Ako po yung naatasan na mag-share ng konting encouragement. So magkita-kita tayo. Life giver pala, life giver church. Ayan.
5: Okay, so Brad Jeff, salamat na marami and good luck sa iyong mission today. Thank you, Brad.
6: Alright, God bless Dad. Happy birthday again, Daddy June Javier. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
5: And serving the people, Brad Jeff Aliscopides sa ating The Daily Brad. Abangan po ang ating mga makabuluhan na mga diskusyon sa mga isyong pambayan.
3: True FM. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako believe.
1: This place becomes a witness to countless stories. But this year, a turning point awaits. A moment that will change your life.
8: My God, thousands of miracles are happening all over the nation!
1: Come to this 37th Living Like Jesus anniversary, and you will experience the fullness of God's blessings and grace prepared for you.
9: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman, so alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap, nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sanay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinail ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Dulfo po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga Pilipino.
10: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gantong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
11: Sa balitang walang dagdag bawas.
12: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang angulo
11: at sa komentaryong hindi bias. Buo ang kwento. Balitang may konteksto.
13: May June 30, yung
11: dahil dito, bawal ang fake news.
14: Sa mga issues sa bansa, no, na yung bill.
11: Kasama si Jovi Francisco, Arisel Halili at Chicky Verhel. Dito tayo sa totoo lang.
15: Mapapanood una sa Signal 1 News Channel 8 at 250. Pagkatapos sa 1PH Channel 1 at 105.9 True FM. Tutok din sa Facebook, YouTube at Signal Play app.

0: source ng alaga. Alagang Unilab yan.
1: True FM.
2: True FM. Usually po, dali. Yung po kasing pangingialam sa ating pong teritoryo ng China, usually, ang mga balibalita, Scarborough Shoal, di po ba, dito po yan sa may area po ng Zambales, West Philippine Sea, ano? Pero ito ho yung nakababahala, eh, bakit ikaho ninyo, ha? Ang sabi ho nung una na pumutok yung balita na merong mga Chinese scholars daw claiming sa kasaysayan daw po ng China, sakop nila pati yung Batanes. Sakop daw po sa teritoryo ng China. Nung una po, ang nabasa ko dyan, yung Chinese embassy, hindi nila sinabi, di ba? They disowned actually yung mga scholars na iyon. Pero ito pong nangyari, ito lang po, no? Ito isang araw, dyan po sa Batanes kung saan nga ang ating mga kagawad ng Coast Guard tinaboy itong isang survey ship ng China. Ang sagot ngayon ng Chinese embassy, eto babasahin ko po, ha? Sabihin mo sa akin, Prince, kung nandyan na itong ating importanteng panayam, ha? Ang sabi po ng Chinese embassy, the relevant Chinese vessel is operating within waters under China's jurisdiction. China and Philippines have overlapping maritime claims in the relevant waters. We're talking about, mga kapatid rito, ha? We're talking about Batanes, ha? In accordance with the provisions of Article 74 and 83 of UNCLOS, as well as the consensus reached between China and the Philippines, such issues should be properly resolved through negotiations. All right. So ngayon, may paka-imbok-imbok sila sa UNCLOS, etc., etc. Pero yun nga, no? Paano ito kung maliban doon sa West Philippine Sea, kasi po itong Batanes, Luzon Strait ito eh, no? Opo, Pacific Ocean sa east at saka yung China Sea sa west. Pero mga kapatid, alam po naman po natin lahat ang kasaysayan itong Batanes, di ba? No debate. So paano natin ito tutugunan? Itong panibago na naman po na pang-iistorbo sa atin ng China, at ano ba ginagawa ng kanilang mga survey ship doon? Atin lang kausapin si Rear Admiral Jay Tariela, ang spokesperson po ng Coast Guard for the West Philippine Sea. Good morning po, Admiral.
3: Hello, Sir Ted.
2: Good morning.
3: DJ Chan, magandang umaga po sa inyo.
2: Opo, salamat sa panahon. Ano po muna ang tugon dito ng Philippine government? Dito ho sa sinasabi ng China ngayon na ito raw pong lugar dyan sa Batanes ay sakop na naman ng kanilang jurisdiksyon ng China.
3: Alam mo, Sir Ted, sinagot ko yan, no? I contested the statement of the Chinese embassy nang sinabi nilang meron daw silang jurisdiction over these waters. Kasi mula noon, hindi naman na sinasabing parte ito ng illegal na 9 dash line nila na ipinipilit nila. But it only started nung nagkaroon ng statement itong mga Chinese scholars, kung maalala mo, Sir Ted, around 2 months ago, and then amplified by their state media. Other than that, wala namang ibang official claim ang China. It was only this time na nagsabi ang Chinese embassy na they have jurisdiction over these waters sa ginagawang marine scientific research nitong Chinese research vessel.
2: Pero kayo po ang nagbigay dito ng statement, ano? Pero sa kabuuan po, ang ating bang National Security Council, ang DFA ho ba, meron ng ano dito, official statement tungkol sa panibago po na naman pong pahayag na ito ng Chinese embassy, o wala pa?
3: As of this time, Sir Ted, wala pang statement, no? Ang ating Department of Foreign Affairs.
2: Mm-hmm.
3: But to be fair with them, no? They already asked us to submit itong official report concerning itong marine scientific research.
2: Mm-hmm.
3: And we are hoping, no? In the next coming days, they will come up an official statement to counter this claim of China that they have jurisdiction over Batanes.
2: Opo, ang ating pong BRP Sierra Madre nga, dineploy ito, no? Papunta na ng Batanes at saka doon nga nila na kita itong research Chinese vessel na ito. So far po ba, ano ang findings ng ating tropa? Ano ba pinaggagawa nitong vessel na ito ng China? Doon sa area po, malapit ka sa Itbayat.
3: Sir Ted, i-correct ko lang, nabanggit po BRP Sierra Madre, no? Ang ipinadala natin is BRP Teresa Magbanua, 9701. Ang Philippine Coast Guard vessel natin ngayon is currently scouring the area of Batanes. Dahil pinuntahan na nila early this morning, nakita na nila yung original location nito, Chinese research vessel na nalipaan natin.